0: Rose 101.9 FM.
1: Oge uju akuko erula na Rose 101.9 aba ndewo. Niji nabata gi n'oge uju akuko nke ututu taa. Taa bu ubochi Saturday abali 13 n'ime onwa June. Afọ 2026 ma bukwara ahike na ala Igbo gbagburugburu. Na mbụ gere n'isi okwu ndị ahụ bụ ahụghị mmiri asị ka emela akwụ. Onyeisiala Bola Tinubu ekwubutala njem ya maka nrụpụta nke erimeri bụ nke a ga-esite n'ime ya kwalite okwu akụnụba nke Naijiria. Party NDC ekwubutala si etere ụgba etere azụ na ha na-aga na Asorok n'afọ 2027. Aka na-achị steeti Abia bụ Alex Oti arịọla ọtụtụ ụmụafọ Naijiria arịrịọ ka ha kpuchite ọchịchị onye kwuo uche ya ma nye aka maka mwulite nke obodo. Akụkọ ndị a ka ị ga-anụrụ na ozuzo oke onye na-ewetara gị ya na mgbe ụtụtụ a bụ m Clinton Obidaya. Mgbatọ ntị gị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ndị a. Onyeisi ala Bola Tinubu agaala n'ihe kwudosi ike na ihe metụtara n'usoro nke nrụpụta ihe erimeri dịka ọ kọwara na ọchịchị ya ugbu a agaghị agawa hapụ ihe metụtara n'nrụpụta ihe a na-arụpụta n'ubi na iji kwalite okwu akụnụba iji hụ na ọ ga-eto eto. Onyeisi ala kwubutere nke a n'oge ọ nọ na-ekwu okwu gbasara mmapụ ọkwa nke ihe omume ọchịchị onye kwuo uche ya bụ nke e mere ụnyaahụ. Ọ kọwara maka ime ntụnye n'iji ego achụnta ego nakwa ịrụnye ọrụ dị iche iche nakwa iji akụrụngwa ndị nke bụ ọkpọkọpe na-arụ ọrụ. Ọ kọwakwara gbasara usoro nrụpụta nakwa azụmahịa na ihe ndị ọzọ ga-ekewapụta ohere nke ga-abụ ewepụ ewechie. Tinubu kwubutere na gọọmenti nke ọ nọ n'isi ya agaghị agbahapụ n'akụkụ usoro mbinye ego nke ọrụ ubi bụ ndị nke otu a kpọrọ NADF. Ọ kọwakwara sị na a na-ewe n'ọrụ ihe ruru traktọ eji arụ ọrụ ruru 10,000 bụ nke ga-enye aka iji gbapụ ya ọsọ n'usoro mwulite nke ọrụ ubi bụ nke ga-enye ohere ka azụta ihe a tụrụ n'ahịa maka erimeri. A na-akọwa ugbu a na mba United Kingdom nakwa mba Naijiria agbakọọla aka ọnụ ugbu a n'ịgbaso atụmatụ nke akpọkwasịrị gbasara iji ego eme ntụnye ego na ụlọ ọrụ nke onwe nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche a na-achọ na Naijiria nke ọnụ ego uto ya bụ nde euro 15 iji kwado ọtụtụ ntụtegharị ọrụ dị iche iche ga-eme ka Naijiria galikwuo n'ihu. Mba abụọ bụ ndị nwere nnọkọ dịka otu onye wepụtara ozi bụ Jenny Chapman. Ọ kọwara sị na okwu e kwuru na Abuja nakwa ileba anya ihe na-eme na Kaduna site n'aka ndị nke UK nakwa ndị nke Naijiria bụ ihe kwesịrị ekwesị mba abụọ ịgbakọ aka ọnụ maka na agbakọ aka ọnụ onye ọma mere ya gba ụfụfụ. Party Nigerian Democratic Congress NDC ekwuola sị na ebe ha legidere anya ugbu a bụ na ebe obibi onyeisi ala bụ na Asorok maka afọ 2027. Nke a na-abịa n'ozi ha wepụtara n'akara X nke ejibụra Twitter mara onye ahụ bụrụ Friday bụ ebe ha nọrọ kọwa na ebumnobi ha bụ iwuchi n'oche ahụ. Nke a na-abịa dịka ndị ndu nke pati ahụ mmadụ dịka Siraki Dixon nọra n'ụbọchị Friday wee nọkọ ime ụlọ ya na onye na-azọ ọkwa onyeisi ala n'aha pati NDC bụ Peter Obi. Na nnọkọ ahụ, Obi nakwa Dixon kwupụtara atụmatụ ndị nke pati ha na-atụ ugbu a iji hụ na ha gbara mbọ ghara ịnọ na ụra oke eri ihe onye mụ anya. Site n'ozi ya, ha kọwara na pati NDC agaghị abụ pati a ga-emenye ihe akaja ugbu a dịka ha ga-eleba anya esemokwu dị na pati ahụ ma wetakwa udo ka ihe mere nụ mbụ ghara ime abụ na pati NDC. Dịka pati People's Democratic Party PDP bụ ebe siri mbalarị bịara kewa abụọ, ngalaba nke Tamino Turaki nọ n'isi ya ekwuola sị na dịka ọtụtụ afọ gasịchara ọchịchị onye kwuo uche ya ahụrụ ya n'obodo Naịjirịa na ọ ka na-agbakwa mbọ na-eme ka ihe a na-anwagbu anwagbu. Nwamadịa kwupụtara ozi ya site n'aka ode akwụkwọ nke pati ahụ, bụkwanụ Emomombong, onye wepụtara ozi n'ụbọchị Friday maka ya bụ ihe omume nke agba 27 maka ọchịchị onye kwu uche ya nke a na-ahụta n'obodo Naịjirịa. Maka ya bụ akwụkwọ ederede ozi, ọ kọwara maka ihe mmụta a na-enweela gbasara abalị 12 nke ọnwa Juun ruo kwa ugbu a, jikwara ohere a na-akpọ oku ka gọọmenti etiti biko tekwuo n'ụra n'ihi na ọnọdụ ọchịchị onye kwu uche ya n'obodo Naịjirịa agaala mkpọrọ. Ha ji ohere a kwupụta gbasara ikikere ruru ndị na-eje ozi n'ụlọ ọrụ dịgasị iche iche, nakwa ọtụtụ ndị bụ ndị nke a na-ahụta na-ekwe iwe iwe n'okporo ama, bụ ndị kpuchiri n'ọnụ ụzọ ama nke ndị ụlọ nzukọ omeiwu na-eme njem njegharị iwe na-ekwu ka ekpuchite ọchịchị onye kwu uche ya. Pati African Democratic Congress ADC bụ ebe siri aka emeela ka o doo anya ugbu a n'ọchịchị onye kwu uche ya na obodo Naịjirịa akụọla afọ n'ala dị ka ọ na-anaghị ekpuchite ndụ ụmụ Naịjirịa na-enweghị ihe eji ha kpọrọ site na gọọmenti nke onyeisi ala Bola Tinubu. N'akwụkwọ ozi agbasapụrụ aka wee depụta site n'aka ode akwụkwọ pati ahụ bụ Bola G. Abdullahi nye ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa maka ozi nke ụbọchị ncheta ọchịchị onye kwu uche ya bụ pati a na-ama ọchịchị aka n'ihu kwupụtara na ọchịchị onye kwu uche ya abaala n'ihe metụtara na nnwale dịka ahụtara ọchịchị ndị agha kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a bụ nke mechara n'obia bizie. Ọ kọwara na onwedịghị ihe ọbụla ọ na-atụnyela na ndụ nke ụmụ Naịjirịa, nke bụ na onweghị ihe ahụrụ na klaasị ndị wan. O kwuru na ọtụtụ ụmụ Naịjirịa nwere ihe ịma aka n'ihu n'obodo anyị bụ Naịjirịa ugbu a, na-ekwu okwu maka nchekwa tọrọ atọ nakwa iweghachi olileanya nke nwere na gọọmenti nke ndị gara aga nakwa nke dị ugbu a. O ji ohere abụ ebubo na pati APC nakwa gọọmenti ha bụ nke onyeisi ala Bola Tinubu nọ n'isi ya na ọnọdụ enweghị nchekwa akawakwunyela njọ, gụnyekwuo ihe isi ike nke na-echi ndị mmadụ ọnụ n'ala nakwa ọnọdụ enweghị ntụkwasị obi na ya bụ ọchịchị onye kwu uche ya. Pati ADC kwupụtara na ọnọdụ enweghị nchekwa a na-ahụta ugbu a abụrụla echeta ebewe nyere ọtụtụ ụmụ Naịjirịa dịka a na-ahụta ọgbaghara nakwa oke ntọ mmadụ nakwa ndị oji egbe eri na kpamkpamkpa ọjọọ na mpaghara dị iche iche nke obodo a. Pati ADC gara n'iri kwudosi okwu n'ala ike na-akọwa na àjà ndị nke a chụrụ n'ọnwa Juun abalị 12 maka ya bụ oge emere ntuliaka elu na ihe ndị ọzọ enwebeghị ihe ọbụla ha na-ahụtala n'ime ya n'ihi na ọnọdụ enweghị nchekwa, o nwebeghị agamnihu nakwa ọtụtụ ihe ga-eme ka ụmụ Naịjirịa nwee obi aṅụrị maka ya.

n'akụkọ maka egwuregwu. Otu onye akụmbọọlụ nke Arsenal bụkwanụ Thierry Henry agaala n'ihu ugbu a ị na-ahọrọ mba abụọ dịka ebe ọ ga-azọpụ ụkwụ njem maka isonyere na iko akụmbọọlụ nke mba ụwa nke 2026. N'ikwu okwu na ihe omume nke Fox Sports, Henry gara n'iru ikwupụta na mba ndị a bụ Senegal nakwa Norway ebe ọ na-elepụ anya ugbu a. Cheta na mba Senegal nakwa Norway abụrụla ndị nke otu akụmbọọlụ ha nọ na-elepụ anya n'ihe ha chọrọ n'aka nwa amadi a, ebe ndị nke France nakwa Iraq na-ele anya otu a ga-eji nabata nwa amadi a na ya bụ usoro egwuregwu. Henry so na ndị nyere aka ka ndị mba France nweta mmeri n'iko akụmbọọlụ mba ụwa nke afọ 1998 n'oge ọ nọrọ na egwu na igosipụta nke o jibiri na ya bụ otu akụmbọọlụ. N'akụkọ egwuregwu abụọ ya wetarala anyị na njedebe n'oge uju akụkọ nke ụtụtụ taa, mana tupu m apịachie kpamkpam, ọ dị mkpa dịka ịnụrụ isiokwu ndị ahụ anyị jiri mere akụkọ. Agwara m gị na onye isi ala Bola Tinubu ekwuputela ugbu a na ihe bụ ebumnobi ya bụ ka a na-eleba anya maka usoro nrụpụta, n'ihi na ọ bụ ya bụ otu n'ime ụzọ a ga-eji kwalitekwuo erimeri nke ga-enye aka n'ute akụnụba nke obodo Naijiria. Ebe m kọrọ gị na pati NDC ekwuputela osi etere ụgba etere azụ na Asorok na ha ga-enwerịrị ya n'afọ 2027 bụ mgbe ha ga-enweta mmeri. Akọkwara m gị na aka na-achị steeti Abịa bụ Alex Oti arịọla ọtụtụ ụmụafọ Naijiria ka ha biko kpuchite ọchịchị onye kwuo uche ya ma gakwa n'ihu gbakọọ aka ọnụ n'ihu na uto ga-abụ nke a ga-ahụta n'obodo Naijiria. Eji m ohere a bụrụ abịa ekele na-ebugara Deborah Odiba, onye dekọrọ akụkọ ndị a n'asụsụ bekee, wee chinye m ya n'aka na mbụ.

0: otu a. Ebe onye sitere na ọnụ ya wee nụrụ ya n'asụsụ Igbo bụ m, Clinton Obidaya. Onye ọma m ime na maka ige ntị, ndewo.
1: Anyanwụ achakela. Rose 101.9 FM.
2: Una Bola Chi na Rose 101.9 FM. Aba.

Awuzi gika emata enyi nke bo mebo enyi nke mere enyi mekwa na enyi na emega enyi ya maka na o nwere be enyi gi kwesiri no ta enyi gi ewere gi na akwa akwa enyi obuli na eme ne lowa abudo onye ga acho ka mmadi be gi were gi kwa akwa maka ihe ochoro na erute gi ya nso karicha si agi wa iburu onye nwere ike no chiri onye di ota ahu onu za ama o hara inwe di ihe ochoro Ana sigi nde wobi akanyi noria n'oge imaka ngwuchi izu gi siri na-aga na nke taa oge eruola batawa ugbu a ịna-ege ntị na Rose 101.9 aba ime ka ọ nọchịwa gị n'oge ịmaka ngwuchi izu gi siri na-aga n'ụbọchị nke taa masị gị ọzọ ịbọlachi mama ukwu ịbọlachi papa ukwu ịbọlachi okoro ịbọlachi agbọghọ ịbọlachi gị na gị onye n'ebe ahụ na-ege ntị ya gaziere gị maka n'ebe ahụ ugbu a ejikwa m aka na ịhụ n'oyi ejikwa m aka na ịhụkwala mmiri ejikwa m aka na ihe ndị enweghị ihe ogbochiri gị maka na ọ bụrụ na ihe ndị egbochie gị ihe ọwụla afọ agadịghị achọ ịnụ ya anụ ịma nwere otu n'ime ihe afọ na-anaghị anụ afọ anaghị anụ akụkọ ị na-awọta afọ anaghị anụ akụkọ mgbe ọbụla ọ malite ghara ime mkpọtụ ya ọ malitela ime mkpọtụ afọ adịghị achọ ịma ma mmiri ozuru ma mmiri ozughị afọ adịghị achọ ịma ma mmiri ozuru ma mmiri ezughị ihe dị otu a bụ ihe a na-ahụ ya mere ma mmiri ozuru mmiri ezughị anwụ ọchara anwụ achaghị anyị ga-aga n'ọkụ ọ bụnarị mgbe i biliri ụra ụtụtụ ume adịrị gị ma ọ mgbe ume na-adịghị gị iji gaa ọkụ eziokwu eziokwu ị gakwa aga n'ọya bụ ọkụ kwa n'ihi gịnị ilechala anya na onweghị ihe ọzọ ị ga-eme maka na ịhapụ ihe ahụ ugbu a o nweghị onye ga-emeliri gị ya karịa gị o nwekwanụghị onye ga-emeliri gị ya n'ihi na o nwere ndị gasị meere m ihe a meere m ihe a ha sị gị ụgha aga m emere gị ya mgbe ahụ ha gwachara gị sị na ha ga-emere gị ya gị hapụ zaa ahụ na ha ga-emere gị ya ịlọtakwa otu ahụ ka ọ nọ ị na-agwọta otu ahụ ka ọ dịkwa ya bụ na ihe dị otu ahụ adịkwara otu ahụ gị nwa lọtakwa obi aganụghị atọ gị ụtọ ị ga na-egbu mmadụ gị imewakwa ya n'aka gị mgbe o nwere ndị ọ na-abụ apụwa n'ụlọ ekonye ha ọrụ ha ga-arụ alọtakwa ihe dịkwa otu ọ dị o nwere ọtụtụ ndị ha na mmadụ nọ ha na-enupụkwa isi n'elu ya maghị m ihe bụ ebumnobi gị maka na enweghị ihe ị pụrụ ịghọta n'ihi na ọ bụrụ na ị pụrụ ịghọta ihe ọ ga-enyere gị aka ka ghara ị na-enupụ isi ee nụnụ gị na mmadụ nọ onye ahụ ya na-enye gị nri onye ahụ ya na-elekọta gị eleme anya onye a na-akwụkwọ ụgwọ ụlọ ehe mana ihe ọ chọrọ n'aka gị bụrụ nrube isi ị naghịkwa na-erubere onye dị otu ahụ isi ọ naghị adị mma mụọlị mụọlị ọ naghị adị mma mụọlị mụọlị ịma nwere ọtụtụ ndị nwetara ohere nke ha na mmadụ ibe ha ịnọ a na-eleta ha nke ọma na-eleta ha nke ọma na-emema ha nke ọma mana ya dị onye ahụ ka a na-emejọ ya emejọ a nakwanụ gị emejọ ya emejọ kama ọ bụ ya nwaji aka ya na-emejọ onwe ya ọ ya nwaji aka ya na-eme gịnị na-emejọ onwe ya n'ihi na mgbe ị ga-ele onye nabatara gị n'ụlọ maka na onye nabatara mmadụ n'ụlọ hụrụ ya n'anya eleme anyị chọrọ enyemaka maọbụ o nwere ị na-amụ ọrụ maọbụ ị na-ere ahịa ma ọkwanụ na ị na-arụ ọrụ eleme anya onweghị ebe ị na-adawa isi mmadụ asị gị ka o nyere gị aka nye gị ebe ị ga-edowe isi gị onye dị otu ahụ mere ya ọ hụrụ gị n'anya nke ukwuu maka na o nwere ndị ga-enwechakwa ụlọ ọnụ ise onweghị onye bi n'ime ya isi ha anya chọrọ m onye ga-enyere m aka chọkwa m ebe m ga-ebi ha sị gị enwekwanụ m ụlọ ha nwekwara ị na-awọta ha nwere ha achọghị ịgba gị ịnwe ahụzi onye nke kwere ekwesị gị dede ngwa batawa n'otu aka ahụ ga-ebiazie na-emejusi ya oyi na-emezi ka mmụọ nsọ abụrụ chukwu ka anyị bi n'ikome gị na-ịkpachapụ anya n'ihe ọ bụla ndị nke anyị na-eme ka anyị bi ikome gị na-ịkpachapụ anya ọtụtụ n'ime anyị aga na-arịọ anyị arịọ ihe anyị kwesịkwara ime o eleme anya o nwere ihe unu shiri n'ọkụ ihe o nwere nke shiri eshi a sị gị dede o ruola n'oge uhudachi eshigharịa n'ihe a n'ọkụ a ka ga-arịọ gị arịọ sị gị biko mana ọ bụkwanụ gị wetara ego ejiri shie ihe ahụ ọ bụkwanụ gị wetara ego ejiri gbaa mmanụ eji shie ihe ahụ
ana arozi gị arozi gị biko chitukwa n'ihe n'ọkụ ịma na ọtụtụ n'ime anyị na-anọcha n'ụlọ ofe agba ụka onweghị ihe anyị na-eme ya bụrụ otu ọjide maka na ọtụtụ n'ime anyị nwezikwa ihe anyị ji ihe n'ụwa kpọrọzi ọzọ mmadụ ga-anọ n'ụlọ ewu a na-amụ na ọgbịrị maọbụ ewu amụọ na nli dịka ndị nke anyị ji ekwu ewu amụọ na nli o nwere ọtụtụ ndị ga-anọzi n'ụlọ ịma na ishiri ofe egusi gị na ọkwa ebe ahụ ofe ahụ agba ụka maọkwa na onye nke gị chichara ihe pụọ ịmakwa na onye a ga-anọte aka ịma na o nwere ndị nwunye ga-abụ ha shicha ihe ha pụọ eleme anya o nwere ihe ha gara ga-anọte aka ha ga-anọgide nọgide lọta n'azụ oge nwoke nwere ike nọrọ n'ụlọ ọ gaghị atụfu ọnụ ihe a ga-anọrọ ya ma nwunye ha lọtabeghị anaghị agabeghị isi ihe ahụ n'ọkụ amami budu ka nwoke dị otu ahụ agaghị eshi ya n'ọkụ otu a ka ọ ga-anọrọ nwaanyị lọta burukwanụ n'obi si ehe otu a m lọtara n'azụ oge ugbu a o nwere m ike ma bịazie bịa were ihe a ka mụ na di m ka mụ na ụmụ m rie ya bawa nwaanyị ekwupe ofe agbala ụka maọbụ ya ekwupe osikapa amụọla mmiri maọbụ ya ekwupe agwa emebiela ya bịa wesawara di iwesi ya di ọkwa ịnọ n'ụlọ ma o nwekwara ndị a ga-agwụ duku ihe dị otu a nwekwa ikikere mepeekwa ọnụ na-achọ ịgọrọkwa isi onwe ha ụfọdụ n'ime ha ga-asị mba hapụrụ m apụ ha nọkwa ya ọtụtụ mgbe ya bụrụ umengwụ Chineke biko nyere ndị gị aka mgbe ụfọdụkwa ya bụrụkwara mmadụ enweghị ihe o ji ihe kpọrọ n'ime ndụ ụwa anyị nọ n'ime ya amaghị m ma ọ bụ gị ka okwu a na-agara na mgbe ụtụtụ a biko magharịa ụrọ ma gị na-esigharị isi abụla onye ga-achọ otu ị ga-eji ele mmadụ ibe gị anya n'isi karịchasịa onye na-akpụta ọkpụ nri were nufeera gị ị na-agwọta dịka m kwuru ya na mmalite na ọtụtụ n'ime anyị ugbu a abụziela ndị na-ekozi mụ na onye ha na onye na-akwụrụ ha ụgwọ ụlọ mụ na onye ha na onye na-anọtụ ajụọ ha iriela ịma na ọ bụghị mmadụ niile ga-anọtụ n'ụwa anyị nọ n'ime ya ugbu otu ọnọdụ jiri dị ajụọ gị sị gị iriela nri taa iriela nri ọtụtụ ndị na-achọ nke ha ya mere ịnwe anwụ ahụ onye sị gị iriela nri ma onye gị hụta onye ahụ dịka ezigbo mmadụ maka na ọtụtụ n'ime anyị ugbu a ihe anyị na-emezi bụ onwe m anyị achọtaghị ịma ma anyị nwere nwanne onwe m ị na-agwọta otu a ka ije ụwa na dị mana onye ajụrụ aja anaghị ajụ onwe ya

ya bu no nya jura ja na ga ju nwe ya mole mole asigo diri mi manya na o nwere bi ga ruru aju gi sigi mba anya ga ga na bata gi ja kwa ni hu ni no nwere bi ga na garude asigi badawa chetakwa na mbe Jesus no mazi ya no na ezisi ozi o ma ogbugi mmadu nile na batara ha na agbanyega na Jesus ji hi riba ma bia ogbugi mmadu nile na batara ha o kwara ndi ga abu garude ha si Jesus ma ha lawa no zadege ina wata mana ihe nile anyi na me no wa biko gbambo ne tinye onwe gi obi oma ka bo tu nime ihe kwesiri na eme ne tinye onwe gi obi oma mo de mo de ne tinye onwe gi obi oma maka na iwere obi kpogide ihe uwa eziokwu eziokwu ihe di abu otu nwere ike ime mana Chineke agaghị ekwe nula Chineke agaghị ekwe maka ọnọdụ ndị nke anyị na ahụta onwe anyị n'ime ya biko bịa ka ịgwa m ka ngwụcha izu gị siri na-aga n'ụbọchị nke taa kedu ka ngwụcha izu gị siri na-aga okoro kedu ka ngwụcha izu gị siri na-aga agbọghọbịa ọ na ha agarala gị ọfụma o gị onye na-agakwa njem ele ma anyị na-aga mbọmchi biko lere okwu anyị nụla maka na ọ bụghị mmadụ niile ga-asị gị bịa ka ịra ata ṅụọ ha buru gị ebumnobi ọma o matakwa o matakwa o maka na o nwere ndị ga-asị gị bịa taa bịa eria bịa ṅụọ n'ebe a na-eri oriri na nkwari n'ebe a na-ata n'ebe a na-aṅụ n'ebe ahụ ka ihe dịkwa egwu na-eme ọkwa ichetara na ọ bụ site na bịa rie bịa ṅụọ bịa taa ka esitere hụta onye rara na Jizọs wee nye bụnụ dede anyị Judas Iskariot were ya nyefe ọ bụ n'ebe ha na-ata n'ebe ha na-aṅụ ya mere biko ka anyị mee gịnị kpachapụ anya abụla onye ga-ekwe ka e were ihe hụrụ n'anya nke ukwuu nata gị ekwela ka e were ihe hụrụ n'anya nata gị ime nwere ike ahụla si ị na-atagba shawama ahụ akpọghala ya ugbu a maka shawama ma ọ na-ehi ọrụ ọ ga-elite ịma nwere ndị dị otu ahụ amarala gị si na ihe hụrụ ugbu a na asị gị bịa were ihe kama ụka na ịga ga-abịa ọ bụrụ na mmiri na-ezo kama ụka na ịga ga-abịa ọka mma n'ịgbara drọp ị na-aghọta ehe ụdịrịka ihe ahụ adịkwa gị mma ọ dịghị mma mọlị mọlị mụtakwa n'isi mba mgbe ụfọdụ n'ihe ọbụla ị na-aghọta n'ihe ụfọdụ ee o nwere mgbe mmadụ nwere ike kpọọ gị sị gị bịa ka anyị gaa pz gị sị ana m abịa ga-ebiakwa erukwa echi asị gị bịakwa anyị gawa paakị gị bịakwa nwanne echi bịa ka o nwere ebe oriri gbara anyị gawa isi ala mgba gị gakwa o nweghị mgbe ị ga-asị onye ahụ dede enweghị m ohere ma ọ bụ mba agaghị m agali ihe nwere ihe m na-eme ugbu a ahụtala gị ka onye akata eji eje agamaga ebe ọbụla akụkpụrụkpọ m mmemme n'ahụ gị eziokwu ọgụkwa onye mc ebidola ee nụnụ ụdụrụka ihe dị otu ahụ asị m gị agala mana makpa otu isi eme ihe maka na ọ dị mkpa nke ukwuu ma ọ bụrụ na gị amụta ị mana ọtụtụ mgbe ọ bụghị ihe oriri ebupụtara ka ị ga-eri n'agbanyeghị otu agụrụ jiri na-agụ gị ọ bụghị ihe oriri ọbụla ebupụtara ka ị ga-eri ọ bụghị ebupụta ji gị taa ebupụta ọkụrụ gị rie ebupụta ọgbọlọ gị rie eweta akpụ gị rie heo chineke mie mana o nwere ọtụtụ ndị ga-agarute na nke mmadụ elime anya onye ahụ ebutere ha erimeri ha ga-eri onye dị ụtọ asị ya mba eriele m nri ọ bụghị na iriele nri o nwere ike n'ime gị agụrụ jikwe gị maka na o nwere ndị ọ na-abụ aga na nke ha ọkwa ha ga-eji aka ha bupụtara gị ihe ị ga-eri mana irichekwa ile akwa ha akọwakwa gị ọnụ ịbụrụ ụdụka mmadụ ahụ kedụkwana ihe mere na ijiri na-ele mmadụ ibe gị anya n'ọnụ nke ị wetarala onye ahụ ihe ọ ga-eri n'elu ya kwa gị nọrọkwa n'elu ya kọwa onye ahụ ọnụ ọwụmụ a na-efe di ya ọwụmụ a na-enye ya nri naanị otu ugboro nri ọzụ gị na-enye ya nri maka na kemgbe a mụrụ ya ọhụụ nri gị ahụ ka o riri bịa too biko ka anyị mata na ihe ọma mmadụ na-eme na akụrụ ya ekwe n'azụ n'otu aka ihe ọjọọ mmadụ na-emekwa na akụrụ ya ekwe n'azụ ya bụrụ na ị na-eme ihe ọma gaa n'iru na-eme ihe ọma
ejila n'ihi na o nwere onye gbawara gị obi na nke imere eme gị kwụsị ya maka na ihe ọma gị na-akụrụ gị ekwe ma onwegị onye na-edekọnụ chineke na-edekọ n'otu aka ahụ ka ya bụ ihe ọjọọ mmadụ na-akụkwara ya ekwe n'azụ ya mere ihe ọ bụla ị na-eme n'ụlọ ụwa na-akụrụ gị ekwe gbogbom gbogbom gbom o nwere ike ya kọrọ gị nke ọma nwere ike ya akụkwara gị nke ọjọọ biko bịa ekpere bịa ọbasị hụta onye ọ bụla nọ gị n'akụkụ dị ka nwanne gị mana enyela onye ahụ obi gị isi gị gịnị enyela onye ahụ obi gị mana hụta onye ọ bụla nọ gị n'akụkụ dị ka nwanne gị enyela onye ahụ gịnị obi gị maka na o nwere ndị hụtara mmadụ nọ ha n'akụkụ dị ka nwanne were zi obi nye onye dị otu ahụ n'otu aka ahụ onye dị otu ahụ apịawazie gị obi ibe tiwe mgbe ahụ ebere kela ha atị gị otu a ka ọ na-adị ọtụtụ mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-achọ iji obi kpọgide n'ebe nwoke nọ ọ sịkwa na ọ ga-alụ m ọ gbanyekwara m mgbe aka ọ bịakwala ọ hụkwala emechi ihe ndị a niile a na-akọ na-akọ na-akọ na-akọ nke nwoke nwere ike ya asịzi na ya emejuola maka na onwego onye maara echi na awọta nke nwaanyị asị I gave you my heart you broke my heart abịa sụwa okpokpo bekee ahụ ka na-amata na a na-akụwa obi akụwa mmakwanụ na obi na-awa awa nwere ike ya asịzi na ya emejuola maka na onwego onye maara echi na awọta nke nwaanyị asị I gave you my heart you broke my heart abịa sụwa okpokpo bekee ahụ ka na-amata na a na-akụwa obi akụwa mmakwanụ na obi na-awa awa ama m na obi na-awa awa

0: kara ekwentị maka WhatsApp anyị, ịpụkwara iji ya kpọbata akpọbata. Ebe ị nwekwara ike iji nke a kpọbata bụ 081-211-0119. Onye na-akụrụ anyị aka n'ọnụ ụzọ ama ịbụọla chi. Halo, ụtụtụ ọma. Demak maizi o kanka o
1: ka nwa aka arụ.
0: Ya gazikwere gị, kedụkwanụ ka ị mere taa?
1: Dị mma, ụlọ dịkwa mma.
0: Ndewo.
1: Isiokwu ma mma ọkpọtara akụwakwala mmadụ obi, emekekwala mmadụ.
0: Chinekeyarụkwala
1: onye na-ekowe obi nwa mmaoko.
0: Demaka apụwa apụwa.
1: Isiokwu mara mma. Mmadụ kwesịrị ijide onwe ya. Labụ ebe ndị ka nzi ya mmadụ adịghị ebe onye dịte eche eche. Akụkpe m anọ m ya. Ebe a kpọrọ ọrụ, aga m ịga aga. Ebe ahụ na ihe oriri, aga m iri eri. Mmadụ kwesịrị ijide akpụrụ ya lahụ niile, ijide onwe ya lahụ niile. Gbalịala ịma na tụha taa mbụ. Taa mbụ n'ụbọchị izu ike.
0: Otu anyị ga-edokwanụ ya nsọ.
1: Ndewo,
0: ya gaziere gị. Nụla, tinyekwe m n'ekpere o. Ndewo, Demaki, ya gaziere gị. Chineke biko, napụta ndị gị maka na ihe anya na ahụ n'elu ụwa nwere ka o si dị. Ọrụ ndị mbisi anyị ha si na o nwere mkpa ụsharị. Chetakwa na Facebook anyị nọ n'ọrụ. Rose 101.9 aba maka idetara anyị ozi na Facebook anyị, ka anyị na-aga abụọ nwee ike mee gịnị n'ọrịa site na Facebook nakwa WhatsApp. Onye na-akọ aka, halo, ịbụọla chi batala na Rose. Halo,
2: halo, Clinton Nwobida.
0: Kedu ka ị mere?
2: Ezala chi bụ nwoke Rivers. Ekelela ndị niile nakwa la Rose. Ọ ka
0: Dedanyị Evangelist, ndewo.
2: Asị m mezi ito nlahụ n'ụlọ ikwu. Ọ bụ naanị agana. N'ịbụ la. Kwesị onye ọbụla mgbe elite ojeje n'ụwa na. Dokumana osikiri eji agara ala n'ọbụ kwụcha.
0: Ikuku na-enyezi gị nsogbu.
2: Ọ na-akpọ ugbu otu nwanne mbeduga m jụma ya ajụma. Gosi o nwere ike onye egwu ihe ọjọọ n'obi, bọta unu aja ma ọha ọjọọ ụzọ adịghị onye ndị ikpe kpere.
0: Otu a.
2: So mmadụ kwesịrị hụ ọbụla ibi mmelụ ụwa na na-esa anya mmiri wo. Bikọsi ndị okwu mmadụ nsị la experiensị gwa bịa mbụ dị best teacher wo.
0: Gbam.
2: I kwesịrị ịda kọntrol onwe gị la ihe ị nwere, ọ bụghị ha ịhụrụla anya ndị mmadụ nwere.
0: Otu a.
2: Adị ndị mbụ n'ụwa na anya bụ ị nwere ike ịga na ị ga iri eri. Achọrọ m iri rice and beans, ọ bụghị m plan na onwe m iri. Magadu nwe ada ahụ na onye ọbụla nọ nwa nga akpara nga apacha salad la anụ azụ.
0: Ịmakwanụ na
2: ego bụ ka m chọrọ iri. Jọn isi eke unu ndị iri. O nwere ike unu ndị iri ya, unu richa ya, unu nwere ego ọdụ n'ụjọ eri likete. O nwere ike ogwe m chọrọ iri ka mma ama na-eji ya. Ị hụ na na-esikela mgbe onye ọdọ m n'ụwa tinye onwe m n'ize ndụ. So bego m kwesịrị ịda ama ndị ya dia own business, ọ bụghị business onye ọdọ. Kelesi onwe obi ya, kpọtụra m ndị niile hụrụ Rose n'anyanwụ na ndị niile hụrụ.
0: Ọwụoge ihe anyị n'ugbu a, biko, ọwụoge maka ngwụcha izu gị siri na-aga. Ya gaziere gị, nụla, ndewo papa ukwu anyị. Ị ma na o nwere ọtụtụ ndị ga-apịcha akpa ha aka, mana n'ezie na akpa ha erughị n'ihe a ha chọrọ iwere. Mana n'ihi na ịma ọ bụ onye ha na-aṅụ nke a na-eri nke a, ha si mba ka ha rie ya. Matakwanụ na nke a bụ ego ikpeazụ ha ji. Mana onye nke ya na ya so nwere ike ego o ji karịrị nke ahụ. O nwere ike o mefuchi ekwe nke ahụ, nwekwara ego ndị ọzọ bụ ndị nke o jicha na akpa ya, bụ nke ga-enyere ya aka. Mana gị nwe emechaa nke gị. Ele m anya isi ka irie nri, mana ị gaghị ata anụ. Ị chọrọ iji ego anụ ahụ gbaa ụgbọ gaa ọrụ. Ehe, gị bịa hụ ọyị gị na-adọja anụ, gị si mba tinyekwara m anụ, gị gbarazie aka lawa. Nsogbu ụwa ha kwa ka ukwu nkụ. Ịma ọtụtụ n'ime anyị amazidikwa ebe anyị na-anụ. Eziokwu, a na-apịzi anyị ka rumoto pipipipipipipi. A na-apịzi anyị ka rumoto. na-eremutu, anyị eremutu.

adi kwa egwu ka onyunwa nyere ndi ya kabata ka igbam ka ngwuchizu gi siri na ga na nketa maka ndi siri ofo kazi ofo ogo na osikapa ni ihe ndi ozo ndi nke so ya na azu ndi nke kpuru kwa mgba masimu nu batawanu no ge rula o eji maka na abezi okwu ima ube ejiwekwala o ube ejiwela o nwere ebe m gafere otu ụbọchị m ahụ ube ka akpọsara ya si ube ejiwele o ube ejiwele dị na ha atakwala ọka nke so ya n'azụ n'ihi na ugbu a bụnụ mgbe ibu nwoke apụwa maka ndị nọ n'ime obodo ma anana-eji ọkụ gas anaghị eji ahụ n'ọka ị nwere ike imebi iwu ya ewu ọtụtụ ụmụ nwoke ugbu a ndị bi n'ime obodo wụzi ha bi otu a nwaanyị na-eshi ihe kama na-agbagharị n'anya ekwu kpuru kpurukpuru ọ gịnị ka ha na-eme ha na-ahụ ọka ma ọkwanụ ha na-ara ube ka ha nwee ike mee ka oyi pụtụkwanụ ha n'ime ahụ nwere ozi m hụrụ na WhatsApp anyị esi Maazị Clinton esalachi ngwụcha izu ka ọma o esi na ịka si n'ọra na-ebilite ugbu a eziokwu Chineke emekwala maka ngwụcha izu ka ọhụrụ ọzọkwa ekele dịrị Chineke maka ngwụcha izu nke gara nke ọma na ndị ahịa gị bịara abịa na ịrụkwara ọrụ nke ọma ndewo ambasado Genevieve Chazalam sitere Immaculate anyị hụrụ ozi gị ya gaziere gị nụla sabinigwe ga-enyere gị aka kwalite gị gbaa gị ume chebe gị n'ihe niile bụ ihe ọma na-eruterịrị gị aka ọ dị mma n'otu aka ha anyị hụrụ ozi gị na Facebook anyị ọzọ Francis Omaganna Mani sitere Amagunze steeti Enugu isiri ụtụtụ ọma Maazị Clinton Obida ya ngwụcha izu ụka m gara siriri werere naanị Chineke bụ onye anyị ga-enye ekele na otito ahụkwara m ozi nke gị bụ nke debatara papa Odochi esi na ọ na-aga ọfụma kama mmiri fọrọ obere ka o mebie ya hapụ wee nụla mmiri na-arụ ọrụ nke ya ugbu a wụzigo oge ịmara na ị nwere akpụkpọ ụkwụ na-anaghị aga na mmiri otu a ụmụ kito na ụmụnne ya nọ biko eyikwele ya afọ ma ọ bụ ya ọ ga-ekpesi n'okporo ụzọ ị na-aghọta ha ị nwere ike gị yiri akpụkpọ ụkwụ gị ịzụrụ oke ọnụ na-aga n'ụzọ mmiri nwere ike zute gị mgbe ahụ gị kwụrụzi aka n'isi Chibeze Ugoji siri na ịbụ Chibeze Ugoji sitere ya bụ ngwugwo ibere ikwu anọ steeti Abia na-edeta ozi ụtụtụ ọma o ndị nke m na Rose 101.9 aba na ndị niile na-ege ntị ụbọchị ngwụcha izu ụka ụbọchị ngwụcha izu ụka gị na ọ gara nke ọma ndewo n'ụwahala orukwala abalị n'abụ ya gaziere gị nụla okoye aṅụlịka esi ụtụtụ ọma Maazị Clinton aha mba aṅụlịka sitere steeti Anambra na-edeta ozi ngwụcha izu ụka m na-aga ọfụma ndewo owi black favor anyị hụrụ ozi gị n'ebe a ndewo owi black favor ọjị esiri ụtụtụ ọma Maazị Clinton ngwụcha izu m na-aga nke ọma ọ dịrịla gị na mma nụla ndewo ya gaziere gị n'otu aka ha anyị hụkwara aka ozi gị pastọ miracle ụma ndewo ya gaziere gị nụla sabinigwe ga-echebe gị gbara anyị gị ume nakwa ndị niile bụ ndị nọnụ na-elekiri anya anyị si ka ọ gaziere unu niile n'otu n'otu ọ dị mma chọrọ m ịga ugbu a ka mụ na gị abụọ nwee ike bato dọbiritụkwa n'obere egwu ana m alọtaghachi dịka m ga-anabata Oliver Dikokwe amụrụ nwoke amụrụ nwaanyị nwa bụ ka echi nyere onye ya eburula kpube ndewo ana m abịa

0: Taho, my bear, my bear go, a book, come on, my bum. Then you were Batarani or Bokugi, now Oge Macam, which is Gisirinagan and Bototua. Only now Quacano Zoe Bolachi, hello.
1: I'm talking to Obudai.
0: Mom, your morgon, they will.
1: Ototo
0: amanye gi okekwa nu ki mere ele mperi e
1: Jesus na no chezi e na chezi na ekweko oyoyo
0: urebi ebi munye mse no na awo onye na azanye de ka mmadu
1: okay enwe ihe kurai ni
0: ebe ta ya ni nke ndo
1: nse wa de ana wop
0: adi mma nse wa de gi ya gaziri gi keki
1: mere na ba elekwa nu ki mere chineke no okula tra gi gozie gi n'ụbọchị taa.
0: Eziokwu onye dị ndụ bụ ya gbara onye nke mbụ.
1: Taa, oyi atụgbule gị n'aha Jizọs.
0: Amio.
1: Nna m, okwu gị n'ụtụtụ taa, ọkwa ụkwụ agbamume. Nwanyị nke na-echite n'ọnụ na-apụta n'ala nkịtị, ọ na-amịtakwa mkpụrụ ya. Nga onye gbara ahụ, ihe kewa akpa ya nga aka ya
0: ruru. Nga aka ya ruru.
1: Ihe mene na ibe m eme na ya sọ ka mme. Nyere ụmụ okorobịa anyị ndị gbụshịga drọsụ n'ukwu ga-agaruo ha agaruo onye kpọrọ nwaanyị karịrị ha na gawa na otu ụlọ oriri na nkwari ga-agaruo ebe ahụ nwaanyị atọrọ ha aka ihe na-eriba nke mgbe ha kpọrọ pụta ụwa na-ahụpụta na ihe ga ga-eji kwụọ ya ụfọdụ ndị na awụra agaru ya so madam nye eke ana m abịa ha werekwa nwaanyị ahụ zụrụkwa ikwunye ebe a n'ọrụ ụwa karịrị nwaanyị ga na-anọrọ n'ebe ọ na-eche enyi ya nwoke ma ọ bịa kwụ ụgwọ ihe ọzọ ama na o ripụla ji nwayọ pụọrọ ụwa ya na-achi ya
0: otu a
1: ihe niile ndị ahụ wụcha lenye na nwaanyị ibe m ewerela m zụrụ akwa n'ala abaghị na-ekwesịghị na onye ọbụla nọ n'ụwa ịnọ n'ime ya ejila anya ihere agaga n'ime na ibe gị emeela kama mee nga chineke gbara kwadoro gị ka ime ọgwụla naanị ihe m nwere ikwu okwu gị mana mma ọ gbara ume ngwụcha izu m ọ tọgbuola onwe ya magbukwena onwe ya ebe m nọkwa ugbu a na-ekwu ihe o jiri tọgbucha onwe ya magbuo onwe ya o kpere onye ọzọ nọ na mkpa ekpere ka chineke nwee ike zọpụta gị na mkpa gị niile awụghị isi ngwụcha izu ụka ma na okwu mkpọ n'ọnụ n'ime ya kpere onye ọzọ ọ dị na mkpa ekpere maka ọganihu na ndụ ogologo na ihe nnweta na ihe nkụta ị ga-ahụ chineke ga-awụji ya wotowoto na abalị klintin nwa okwute anyị makwa ihe m ji na-ekwu ihe a n'ụtụtụ ugbu a na ngwụcha izu ụka ma n'ụtụtụ taa ka m nọ so dewu ịgaruo na redio niile na fans niile ha niile nwe otinye onye na-amaghị onye mmiomọbụ ọwụ omiomọbụ were rie kaadị omiomọbụ were rie nri omiomọbụ were zụrụ ọgwụ na-ekpegide n'ụtụtụ akpegide ekpere so ka ha rapụ ndị niile aha na-echeta ma omiomọbụ n'ime mba eligwe nke atọ cheta ha n'ime mba ha niile na n'ime ọnọdụ ha niile chineke ekwekwala ka onye iro bụ ekwensu meri anyị na ị mana mgbe m kpechiri ekpere wepụ ọnụ n'ụtụtụ na ngwụcha izu ụka ma ị ma ihe mere
0: mba
1: anọ m fon m ada tenwụrọrọm masị nwa m nwaanyị ya gagoro ịga eweta fon ma cheki godi meseji ama ọ ndị mtn nyere m ị mana 2000 naira ka m hụrụ n'ime ebe ahụ etiri m na kaadị
0: nke
1: onye ti ikwere n'ihani ka nne gị nna ama gị na mgbe ụtụtụ anya m ji nsi izu ụka ma atọgbuola onwe ya
0: chineke
1: n'isi onye ahụ maka amaghị m onye ọwụ eligwe nke atọ ebe onye tiri m kaadị a n'isi ụtụtụ ụtụtụ na ugbu a gị mere m izu ụka ọma eligwe nke atọ gbapere ya ụzọ amara ya ka ihe niile ọ chọga n'aka onye ahụ ka o nweta ya mmaji kwuo mmaji
0: n'aha Jizọs. Mami Mogo, nye kwente gị dara taa wo.
2: Alụ ma akpọwakwala ka nwa gị ndị na-akpọ m ndị mmozi nke eluigwe.
0: Mami Mogo ya gaziere gị golibe golibe. 081333559358. Maọbụ gị were nke abụọ 081211119 were kpọbata anyị na gị abụọ nọrịa na mgbe ụtụtụ a na rose 101.9 aba ka ichechara ntị gị a sị m na ọ dịrịla gị na mma n'oge niile nụla ndewo. Ọ bụ onye ka anyị nabatara ugbu a halo dị mma gbalị aka ịkpọghachi nke ahụ apụọla. Ka anyị were onye ọzọ ugbu a, ha bụ nke ha apụọkwala. Ọ gịnịkwanụ na afịọ ikuku biko ghara n'anya aka. Cheta na oge na ha emela kparapụ kparapụ mgbe ọ ga-akọ elekere itoolu. Mgbe ahụ ka ị ga-echecha ntị maka ịnụrụ oge ọjarozi na anyị ga-eji bata na ya bụ oge ọjarozi. Adịmma Chisom ịbọọla chi mbe wee ya gaziere gị nụla o bụrụla ọkụkọ ekwanụ ka ị mere na mgbe ụtụtụ a. Kedu ka ngwụcha izuụka anyị siri na-agaghị eji maka na ọ na-aga ọfụma ọfụma. Ya gazikwere gị Pastor Mary Akowa, ndewe nụla. N'ebe a ka anyị na-achịkọ ya ọnụ dịka m ga-eji ohere a nyereta ụfọdụ ozi ndị nke nọ m n'aka ka anyị na-aga aga. Chọrọ m irepụ ahịa ime ụlọ site ebe ahụ tiwere gị egwu ruo mgbe ọ ga-aka elekere itoolu nke ụtụtụ taa. A sị m na ọ ga-agaziri gị nụla. Ndewo papa ukwu, ndewo mama ukwu, ya gazikwere gị Chisom. Onye nụrụ olu ya bụ m Clinton Obidaya, nwoke dị ọra mma, ambassador of peace gbaa gburugburu mba ụwa, ewezụga mba abụọ, ma bụrụ prince nke kwuru na nke onwe ya ji mkpara ọla ọcha ebe ndị ọzọ ji nke ọla edo. Prince of Enyimba Empire gbam solidly. Olu m ekele gị, hapụ ya na Rose 101.9 aba, maka na ma ọ bụghị Rose, ọ gaghị adịka Rose. Ndewo.
3: Anyanwụ achakela Rose 101.9 FM.
4: Oge eruola mgbe anyị ga-eji welite olu anyị, oge anyị ga-eji nọchie anya oghere, oge iji kpọkuo Chineke maka ọdịmma nke ala anyị. Ngwa sonyere anyị n'oge ekpere maka South East, ekpere nke udo, ekpere nke agamnihu, nakwa ekpere nke mmeghe ụzọ nke mpaghara South East nke obodo Naijiria. Oge ịdị n'otu, oge okwukwe, nakwa oge izu oku nke eluigwe. Ngwa sonyere anyị na Rose FM 101.9 aba ụbọchị Monde ọbụla, ma o jiri ọkara gaa elekere itoolu nke ụtụtụ Enyimba 94.3 FM, ụbọchị Wednesday ọbụla ma o jiri ọkara gaa elekere abụọ nke ehihie, nakwa Legend 98.3 FM, ụbọchị Friday ọbụla n'elekere itoolu nke ụtụtụ. Bịa ka iwebata atụmatụ ekpere gị maka udo, uto, nakwa ntụtegharị nke mpaghara South East. Akwụkwọ Jeremaya isi iri atọ na atọ amaokwu nke atọ, o kwe m na m ga-aza. Chineke nke anyị na-efe bụ Chineke na-aza ekpere. Ekpere maka South East, ekpere maka South East. Mgbe onye ezi omume na-ekpe ekpere, eluigwe na-anụrụ.

Onye mami bola chi ya gazie kuregi ozo ne bobuli sitere na egente. Dika anye nazo batalo kubu anoge oja rozu nkoto tota. Na rozu 101.9 abaka iche charantige mana egere. Dika anye neweteregi ya buinho mume. Iji mari hendi ndu na ndi ochichi anye nwere egwa anye. Makande mwenye hashiro fogo ofo kazi onubu. Ntoropa oha na obogoro. Kunye ni hendi ozo di chiche buinhane riegi na ndi siro sikapa. Tanyi chore mata ono kuha. Makana si nobu onye rijuru afo ni kwe amen na kwe kwe haleluya. Anyiga manota mawezi oku. Nota kaho. Kamne meke mata nwenye gina ya nobu Clinton Obidaya. Bataka nyina gya boga ni hu na akwukwa akoko ndi nke biara ahia na nke taa. Nebugoge aga mamalite ni were akwukwa akoko ndi nke mji naka ubua. Na mbu akwukwa akoko mji naka bu akwukwa akoko The Nation. Na The Nation kam na ho ozi a bu nke nerute maka o odinkalo azaghachila ndi obedient azaghachila ha oku ugbua maka ozi nke oda akwukwo party NDC wepotara n'ihi oku ikwanye ugwu odi mepuru icheta na onye ahụ buru no Friday na onye isi ala Bola Tinubu putara na TV na kwa radio Na-ekwu maka ọchịchị onye kwu uche ya. Ihe ndị niile o kwuchara, onyeisi ala akpọsiwa aha ndị a ga-enye ihe nkwanye ugwu nke obodo Naịjirịa. Mana ka o jide mmadụ dịka Maazị Ọsa Director akatọọla ụfọdụ aha ndị akpọpụtara. Si leenu akwaụkwa ndị APC ndị a ka a na-akpọpụta aha ha. Odinkala zaghachila ndị NDC ugbu a si unu melatakwanụ n'ọnụ. Ndị pati NDC una na onye odeakwụkwọ unu melatakwanụ n'ọnụ o. Ahụkwala m nke a na ya bụ akwụkwọ akụkọ o. Maka otu esi na-eme nrụrụ aka na ntuliaka elu obodo Naịjirịa. Ọ bụ n'ihi na ụmụ Naịjirịa chọrọ ka eme ya na nrụrụ aka. Ọ bụrụ na ụmụafọ Naịjirịa ga-asị mba, anyị achọkwaghị nrụrụ aka ntuliaka elu ọzọ n'obodo Naịjirịa, onye a ga-akwụsị. Nke a ka Peter Obi na-ekwupụta ugbu a. Peter Obi siri n'ezie asị m unu na ọ bụrụ na ụmụ Naịjirịa ga-ebili si mba anyị achọghị nrụrụ aka na ntuliaka elu na ọ ga-ebi kpamkpam. Nke a ka Peter Obi na-ekwupụta ugbu a. Mmụchi amụchiri Maazị Nnamdi Kanu enwekwanugo uru ọ bara o. Aga m ekwu okwu mụ na ndị niile na-azachi achọ nta nakwa ndị na-ekwuchite ọnụ. Nke a ka Peter Obi na-eme ka mara ugbu a. Ọ sị na Mmụchi amụchiri Nnamdi Kanu enweghị isi na ọdụ. Nke a ka ọ na-ekwu. O nweghị mgbe mma mkpa Naịjirịa ruo mgbe m ga-abụ onye isi ala. Amabe m ihe bụ dị mkpa Naịjirịa. Amabeghị m ihe bụ mkpa Naịjirịa ruo mgbe m ga-abụ onye isi ala. Nke a ka Peter Obi na-ekwupụta ugbu a. Peter Obi sị na ya amabeghị ihe bụ mkpa Naịjirịa, nsogbu Naịjirịa nwere ruo kwa mgbe ọ ga-abụ onye isi ala. Ya bụ ọ bụrụ onye isi ala, ya amatazie ihe a na-ebenu. Ọwa ọkwa na-eti n'ụkwa a ka ọ matụ ihe na-ebe ihe a. Nke a ka Peter Obi na-ekwupụta ugbu a. A na-akọwa na otu nwoke ugbu a ego ruru ₦100,000 efunahụla ya dịka ọ nọ na-eche ụlọ ọba ego GTB ka ha biko weghachiri ya ego ya ruru ₦300,000 na ọma iri. Nwekwanụ nke ọ sịrị na ọ kwụnyere mana ọ gaghị aga otu o kwesịrị. N'otu aka ahụ ka m na-ahụkwa ozi nke na-erute aka ọ gịnị na-afịa ugbu a. Anyị ga-aga agha anyị na-agụ. Nke a ka ndị ntụziaka nyere ndị nta akụkọ nke pati NDC na-ekwu ugbu a. Dịka mmadụ dịka Tio nakwa Dennis na-ejekwurula Peter Obi ha na-adarịta ntị. Dixon agwala ndị obedient sị ha nsogbu niile dị na pati NDC unu hapụnụ ya bịanụ ka anyị rụkọ n'ọrụ. Anyị ga-arụkọ n'ọrụ ya gaziere gị. Nke a ka Dixon na-ekwu ugbu a. Maka Peter Obi ha na-achọ ka ha dọkpụrụ pati NDC dọda ha n'ikpere ka pati NDC gbuo ikpere n'ala. Nke a ka Moses Paul na-ekwupụta ugbu a. Ọ sị na ihe dị otu agakwanụ gị adịrị ha ire. Gọọmenti etiti ekpughela atụmatụ erimeri a na-enye ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ nke otu na-abụghị n'ezi. Amaghị na o nwere ndị ọ na-aba n'ime akpa ha.
ịma ndị a na-etinye n'ime ụlọ mkpọrọ, o nwere ego a na-amawapụta maka ha, bụkwanụ nke ọchịchị etiti na-amawapụta iji na-enyetụ ha erimeri ka ha na-atachitụ ọsa. Amaghị na ego dị otu a kwa o na o nwekwara ndị na-elekwa ya na-eme gịnị na-afụba n'ime akpa nke ha. Ụfọdụ na-ejizi ya na-egwuzi chandu dịka a na-achọ ka a gbalikwute ego a ka ọ bụrụ ₦3,000 maka ị na-anata ihe oriri. Nke a bụ ozi ha natara ugbu a gbasara ụfọdụ ime nrụrụ aka na-ahụta na ya bụ erimeri nke a na-enye ndị ụlọ mkpọrọ. Na The Nation ka m na-enyonye anya nakwa ahụ ozi a ugbu a. Gịnị na-afịọ n'akwụkwọ akụkọ The Nation a na-akọwara anyị ugbu a maka ya bụ ihe omume. Ọchịchị onye kwuo uche ya maka abalị 12 nke ọnwa Juun. Onyeisiala Bola Tinubu agụgharịala otu ụlọ ọrụ aha. Ya bụ ụlọ ọrụ Kaduna Petroleum Institute. Ọ gụziela ya aha nke Shehu Musa Yaradua. Ọ dị egwu, ya bụrụ na ewepụta atụmatụ na-adịghị mma, unu junu juwasi isi, unu anabatakwala o. Unu gakwa n'ihu na-akatọkwa ihe unu na-akatọ. Mmejọ unu katọ m, mana anyị ga-aga n'iru na-ekwenyere ebe Naịjirịa nọ. Na-ebelivu na Naịjirịa. Nke a ka onyeisiala Bola Tinubu gwara ụmụ Naịjirịa n'ozi o wepụtara ụnyaahụ n'oge ọ nọ na-agwa ụmụafọ Naịjirịa okwu. Ọ sị na ọ bụrụgodi na ya emejọ eziokwu, katọnụ, katọnụ m, unu katọnụ m. N'otu aka ahụ, jụkwanụ atụmatụ, mana unu echefula ikwenyere na Naịjirịa. Nke a ka onyeisiala Bola Tinubu na-ekwupụta ugbu a. Peter Obi nọ ebe ahụ mgbe anyị kwuru sị ka ọ dịwa otu a n'atụmatụ ụfọdụ anyị nwere na pati NDC. Nke a ka Dixon na-ekwupụta ugbu a, ọ sị na Peter Obi nọ ebe ahụ mgbe ahụ. Mgbasonyere m ka anyị site n'akwụkwọ akụkọ The Nation ugbu a bazie n'akwụkwọ akụkọ Leadership. Na Leadership ka m na-ahụ nke a. Onweghị mgbe m nwetara ya bụ atụmatụ ntuliaka maka ọnọdụ nchekwa dịka aka chịrịla steeti Lagos. Unu ma na ihe ọ pụtara. Nke a ka Fashola na-ekwu. Fashola sịrị n'ezie n'ezie mgbe ya nọrọ n'oche na onweghị mgbe ya nwetara vootu nke usoro nchekwa isi ya gwere nke a, jide nke a, rie nke a. Unu ma na ihe ọ pụtara. Nke a ka ọ na-ekwu ugbu a. Unu ahapụkwala Naịjirịa pụọ o. Onye ahapụkwala Naịjirịa gbapụ. Onyeisiala Bola Tinubu na-arịọ ụmụafọ Naịjirịa, karịchasịa ndị ntorobịa. Ọ sị nọrọnụ na Naịjirịa ka anyị wulie Naịjirịa. Onyeisiala Bola Tinubu agwala ụmụ Naịjirịa sị onye ahapụkwala Naịjirịa pụọ. Dọntụ japa o. Ya o. Ọ na-arịọ ọtụtụ ụmụ Naịjirịa. Nke a bụ okwu sitere n'aka onyeisiala Bola Tinubu sị ụmụ Naịjirịa ahapụla Naịjirịa hapụ. Ka anyị nọrọ na Naịjirịa nwee ike wulite obodo anyị bụ Naịjirịa. Unu sinu n'ebe ụlọ ọrụ mmanụ a pụọ ugbu a. Unu si n'ebe ahụ pụọ ugbu a. Ọ bụ ndị ode na-ekwu nke a, ọ bụ ndị ndu na wọrị na agwa ndị na-eme njem jegharị iwe gara n'ebe ahụ si ha si n'ebe a pụọ ugbu a. Maka abalị 12 nke ọnwa Juun, unu jụ na atụmatụ nke na unu na-anabatanye. Katọkwanụ m, mana unu echefula. Unu akwụsịkwala ikwenyere na Naịjirịa. Tinubu na-ekwu nke a. Sowore adaala ada o. Sowore adaala ada bụkwanụ onye sitere pati AAC. A na-akọwa Sowore, gịnị kwadakwara n'oge Sowore? Gịnị kwadara gị?

iwe na-ewanyo ezigbo iwe na-ewanyo ka na-ekwu ka na-ekwu ndị ọrụ nchekwa agbapụ mmanụ ikuku na-afụ ose tisi tisi malite chụsawa ndị bịara njem njegharị iwe eleme anya ọgwụ kpọlirili ihe ọmọkwa nọ na mmadụ kwara ya aka chewere atọgbọ daa n'ala aka na chi steeti kasina bụ ded anyị dị korada nwamadi atụgharịa kwala ugbu a ọ tụgharịa kwala ugbu a o ọ sị na ndị nke bụ ndị otu ọla ọgbalaga na-achụ udo a ga-enye ha udo ya bụ onye chọrọ udo udo dịwara ya nke a ka ọ na-ekwupụta ugbu a ọ sịrị na ya dị na njikere ọ bụrụ na a chọrọ udo site n'aka ndị otu ọla ọgbalaga ndị a n'ezie n'ezie na ya dị na njikere o ọ dị na njikere ọ wụ ihe okwu erewo nke a ka ọ na-ekwu ugbu a n'ehi aja n'ukwu mana cheta n'oge gara aga na nwa amadi akụọla aka n'ala tụrụ aja rachasị ngakwa ịkparị ụka ma na ndị otu ọla ọgbalaga ngakwa ime ya kama ya ga-eme ya na ihe dị abụọ ka otu mee mana ugbu a gịnị ka a na-ahụzi anwụchela otu nwa afọ naijiria bụkwana onye a napụtara kokeni n'aka ọnụego ya ruchara nde naira 112 ihe a bụ na mba india steeti Kano abụghị Lagos ebe a na-atụ ntọala maka ụlọ ọrụ nke Dangote atụcha onye ọzọ abịa were nke a ka Sanusi na-ekwupụta ugbu a

Amaghị m ihe mere nụ Peter Obi jiri mechie ọnụ ghara ikwu okwu gbasara ndị nkwado ya bụ ndị na-ekwu ihe niile juru ha ọnụ. Nke a ka Dixon na-ekwupụta, ọ sịrị na ya na-akpa ntị anya ka Peter Obi nyekwanụ ndị a na-akwado ya iwu ka ha biko melata ọnụ, ka ha biko melata ọnụ. Onyeisi ala Bola Tinubu ewerela ihe nkwanye ùgwù nye mmadụ dịka Babajide Otichioju nakwa Joe Igbokwe na ndị ọzọ bụ ndị ọ kpọpụtachara aha ha ụnyaahụ n'oge ọ nọ na-agbasa ozi maka ndị ga-anata ihe nkwanye ùgwù nke obodo Naijiria. Renu Omokri emiela Davido ọnụ sị, Davido, lekwe gị, lekwe gị, ị na-ekwu okwu gbasara ụmụ akwụkwọ bụ ndị atọrọla atọrọ site n'aka ndị otu ọlụ ọgbalaga. Ya bụ deede anyị bụ n'onye asị na ọwụ ambasado na-aga Mexico, Renu Omokri, na-akatọ otu onye ọkaegwu na Naijiria bụ David Adeleke, onye jiri Davido mara. A na-ajụ gịnị na-ese maka na Davido pụtara na-ekwu okwu ihe metụtara ụmụntakịrị atụrụla na steeti Ọyọ. Ka nke ahụ na-aga n'ihu ka m na-eleba anya na ya bụ akwụkwọ akụkọ Leadership na-ahụkwa ozi nke a bụ nke na-erute m aka ugbu a, ọ gịnị na-afịọ? N'ihi ọnọdụ nke ọchịchị na-erijughị afọ, ọ bụ ya mere n'ezie ndị Super Eagles ji na-ada na-akụ bọọlụ. Ee, nụnụ, ọchịchị na-erijughị afọ, ọ bụ ya na-akwada ndị Super Eagles. Ha ga-aga ome ka ha erutele ha ada kụrụ chim maka iko akụ bọọlụ mba ụwa. Nke a ka Peter Obi na-ekwupụta ugbu a. Peter Obi emeela ka o doo anya sị n'ihi ọnọdụ idu ndu na-erijughị afọ n'obodo Naijiria na ọ bụ ya na-akwada ndị Super Eagles nke Naijiria, ya bụ ndị otu akụmbọọlụ obodo Naijiria. Nke a ka Peter Obi na-ekwupụta ugbu a. Ngwa sonyere m ka anyị nwee ike zọbazie ụkwụ na akwụkwọ akụkọ ọzọ m ji n'aka, bụkwa na akwụkwọ akụkọ Daily Post ka m na-ahụ nke a. Ndị otu ọlụ ọgbalaga achụpụla ndị obodo dị na steeti Kwara. Obodo niile dị na steeti Kwara agbaala ọsọ, ha eripụla ugbu a, ha fụziere ndị ụlọ ebe a na-atụrụla ọtụtụ mmadụ a na-amaghị otu a ga-eji gụta ọnụ ọgụgụ ha ma gbuokwa otu onye. Ihe a mere n'ime anyasị nke ụbọchị Tọzdee, ebe ndị otu ọlụ ọgbalaga nọrọ lee ndị ọchịchị kansụl isii nakwa Ifelodun chụpụ ha na mpaghara ebe ha nọ, ndị eripụ mbọmbọ. Ha tọkwara ọtụtụ ndị obodo ahụ ma gbuokwa otu onye n'oge ha nọ na-agbarịta egbe ha na ndị nke obodo Famule. Nsogbu na njinji jiri eji ugbu a na ya bụ ọchịchị kansụl dịka ha na-akwafula site n'ụlọ ha dị iche iche. Chukwu nyere ndị gị aka, Chukwu nyere ndị gị aka, o ihe a bụ ihe anyị na-ahụ. Nsogbu ụwa, o otu ụlọ ikpe ukwu dị na steeti Akwa Ibom kpọmkwem na Uyo elele otu nwoke gbara afọ 50 bụ ime sinowe edit akpan wee mee gịnị, tụọ nwoke a mkpọrọ. A tụrụ ya mkpọrọ afọ 21 na ọ ga-anọ n'ụlọ mkpọrọ maka na nwoke lere nwa ya gbara afọ 14 nwa nke afọ ya, nwa ya nwaanyị, kpọsuo ya iko n'ike n'elu ya, tụwakwa ya ime akpa n'ike na ịkpabirila ihe. A tụrụ ya mkpọrọ a n'ụbọchị Tọzdee abalị 11 mgbe a nọ na-eleba akwụkwọ ikpe ya anya n'ụlọ ikpe ukwu bụ nke dị na Uyo na steeti Akwa Ibom. Asịdede anyị ime edet eziokwu, ị na-aga mkpọrọ o maka na ọ tụwala nwa ya ime, o suola nwa ya ime o. N'otu aka ahụ ka m na-ahụ ozi a nke na-erutekwa anyị aka nke na-asị na Sowore dara ada dịka ndị ọrụ nchekwa malitere lee ndị bịara ime njem jegharị iwe na-achụsa ha, gbapụkwa mmanụ ikuku n'afọ ose na Abuja ka ndị a nọrọ na-achụsa ha. Onye ọbụla oke n'ọhịa ngwere n'ụzọ, oke n'ọhịa ngwere n'ụzọ. Onye ahapụkwala Naijiria gbafuo, onye ahapụkwala Naijiria gbapuo. Bola Tinubu, onye isi ala obodo Naijiria, na-arịọ ndị ntorobịa bụ ndị na-ahapụ obodo Naijiria na-agbapụ. Ọ sị onye ahapụkwala obodo Naijiria gbapuo, nọrọnụ na Naijiria, ka anyị wulitenụ Naijiria. Eya, nke a ka onye isi ala Bola Tinubu na-ekwupụta ugbu a. Onye isi ala ekwuola sị
na anyị ga-ajụ atụmatụ ọbụla mana ọ bụ ihe anaha nụ ime unu katọ ọkwanụ m o mana onye ahapụkwala ikwenyere n'obodo Naịjirịa tụkwasịnụ Naịjirịa obi. Tinubu na-ekwupụta nke a, onye isi ala na-ekwupụta nke a. N'akwụkwọ akụkọ Daily Post ka m na-ahụkwa ozi o ọgịnị na-afịọ tọhapụnụ Maazị Nnamdị Kanụ ma ọ bụkwanụ unu anwụchie Shaik Gumi. N'ime ihe abụọ a unu mee n'otu, nke a ka Primate Ayodele na-agwa gọọmenti nke Naịjirịa. Otu onye ozi nke ụlọ ụka Nri Evangelical Spiritual Church bụ Primate Elijah Ayodele akpọọla gọọmenti etiti oku sị, unu ahụrụ onye a na-achụ nta maka nwụrụ onwe otu Indigenous People of Biafra IPOB bụ Maazị Nnamdị Kanụ? Tọhapụnụ Nnamdị Kanụ, tọhapụnụ Nnamdị Kanụ, ma unu agaghị atọhapụnụ ya, unu nwụchienụ Shaik Gumi, bụkwanụ onye ụkọchukwu nke ndị okpukperechi Alakụba, na-ekwupụta ihe a niile juru ya ọnụ. Ekwesịrị nwụchi Shaik Ahmed Gumi. Nke a ka Primate Ayodele na-ekwupụta ugbu a, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe n'omume. O ndị Igbo, agaghị agakwu n'ihu maka ị na-anara ya bụ puku euro 20 n'iji na-enye ikpe na-ezighị ezi iji were kpuchie mmadụ aka ọnụ. Ya bụ ị na-achọ ihe ziri ezi, akpọlata gị nso, ewere ihe rịrị gị n'aka. Nke a ka alọya ejimakọ na-ekwu, maka na ndị Igbo bụ ha na-achọ ihe ruru ha. Esite n'azụ kpọọ ha sisi bịa dede bịa, enyetụ ha obere ihe, onye ahụ atụgharịezie, ewerewe ikpe na-ezighị ezi mewazie ihe. Nke a ka ọ na-ekwu ugbu a, na ndị Igbo agakpa agakwu n'ihu na-anara uduku ihe dị otu ahụ ọzọ. Nsogbu ụwa ha kwaka ukwu nkwu. Otu onye na-eme ejije nke Nollywood bụkwa n'okola Oyewo anwụọla ugbu a, ọ bụrụla onye nwụrụ anwụ. N'otu aka ahụ ka m na-ahụzi n'akwụkwọ akụkọ Daily Post ọgịnị na-afịọ, maka ya bụ onye ga-azọ ọkwa Akagati Steeti Rivers n'aha pati NDC, bụkwanụ odeede anyị Blessing Fubara, o kwupụtara sị na ya enwedịghị Godfather, o nwedịghị Abraham na nna, na ọ bụ naanị Chineke bụra ya Abraham na nna. Cheta na Akagati Steeti Rivers na nwanne ya nwoke bụ Blessing Fubara pụtara sị na ya na-aga ịzọ ọkwa, na ihe ọ ga-achịkwanụ na ọ bụ otu ọnụ. Ya bụ nwanne nwoke Fubara, nwanne ya nwoke sị na ọ ga-azụ ọkwa. Chetakwa na deede ya ka nọ mama udede ma ọwụkwanụ na ya mazi ebe ehi, ka anyị kpọnụ ya deede. Ọ ka nọ n'oche, nwanne ya nwoke Fubara nọ n'oche, nwanne ya nwoke bụ Blessing Fubara sị na ya chọrọ ịzọkwa ọkwa Akagati Steeti Rivers. Ọ sịrị na ọ bụrụ na ya na-azụ ọkwa a, ka onye ọbụla bụrụ n'obi na o nwedịghị Abraham na nna ya nwere. Maka ndị ga-asị na e nwere Abraham na nna, maka ihe a na-eme n'etiti nwike na kpa deede anyị fufu. Maka pati NDC, Dixon Peter Obi enweela nnọkọ ime ụlọ maka esemokwu na ọgbaghara dị na pati NDC. A na-akọwa na onye ndu nke pati ahụ bụ deede anyị Siraki Dixon na Peter Obi enweela nnọkọ ime ụlọ. Ha enweela nnọkọ ime ụlọ ka mara otu nsogbu a sidere malite na ebe ọ ga-akwụsị. Kenneth Okonkwo nọkwa n'akwụkwọ akụkọ taa. Ya bụ otu onye eji okwu ya agba izu na pati African Democratic Congress, bụkwanụ Kenneth Okonkwo, o kpughela ọ sị na ya nyere Peter Obi ndụmọdụ tupu ọ hapụ pati ADC gbaba Nigerian Democratic Congress NDC, na ya nyere ya ndụmọdụ si Peter Obi, mbamba abakwala pati ahụ nke mekwere nke ihe eme gị. O kwupụtara nke ụnyaahụ bụrụ Friday n'akara X ya nke ejibụra Twitter mara, bụ ebe o kwuru sị, agwara m Peter Obi agwa si abakwala NDC, si Peter Obi abakwala NDC, ugbu a okwu na-ahụla ya. A sị m Peter Obi na ọ bụrụ na ọ hapụ ADC, n'ezie na ọ ga-abụ ihe a ga na-apị aka pim na pati NDC. Nke a ka Muhammadu na-ekwupụta ugbu a.
n'otu aka ahụ ka m na-eleba anya n'akwụkwọ akụkọ Daily Post n'ahụkwa ozi a. Maka ntuli aka elu ọkwa onye isi ala, ị hụrụ usoro ịtụ vootu nke ndị mpaghara South East. Ha agaghị abụ megide ndị APC. Nke a ka onye ndu ha na-ekwupụta na ịtụ vootu nke ndị South East agaghị abụ megide APC. Na ọ gaghị aga megide pati APC. Aka na chi steeti Imo Hope Uzodimma ka a na-eme ka mara ugbu a na enweela ụfọdụ okwu ịkụ achịcha maka ndị pati PDP na steeti Imo. Dịka ndị pati PDP na steeti Imo na-agwa Uzodimma si na nwa amadi a na-eleghara ọchịchị onye, ọ na-eleghara iwu nke obodo anya. Ya bụ na ọ naghị eme ihe iwu kwuru. Nke a ka ha na-ekwupụta ugbu a. Maka ọchịchị onye kwa uche ya, ị hụrụ igwe na-eji anwụ na-enye ọkụ, ya bụ na sola na-ekwu okwu ya, nzipụ sola na-ezipụ, ọ na-eme ka a na-enwekwu usoro inye ọkụ na Naịjirịa. Nke a ka onye isi ala Tinubu na-ekwu. Ị nakwere ekwu ebe sola na-anọzi na Asorok? Onye isi ala na-ejizi sola eme ihe. Huwi ụmụ Naịjirịa, onye ka anyị bụ na-agaghị ejizi sola? Ọ dị egwu, onye isi ala sịrị na nkesa sola ndị nke a na-eji eme ihe bụ na igwe na-eji ikikere anwụ na-enye ọkụ. N'ezie na ọ na-eme ka enwekwuo ọkụ latrik n'obodo Naịjirịa. Nke a ka Tinubu na-ekwu. Olileanya ọ dịkwa, ntị ọ dịkwa. Unu tọhapụnụ Maazị Nnamdi Kanu maọbụ nwụchienụ Shai Kugumi, Prime Minister Ayodele na-agwa gọọmenti nke Naịjirịa. Maka abalị 12 nke ọnwa Juun, MKO abịola, ya bụ odede anyị Moshood abịola. Ọ jụrụ ire ọkwa ya dịka onye isi ala n'oge ahụ o nwetachara mmeri asị ya na ọ bụkwaghị ya. E were ya nye Abacha. Nke a ka Oshomole na-ekwupụta ugbu a. Ọ dịkwa egwu, anyị na ndị otu ọlụ ọgbalaga agaghị enwe mkparịta ụka maọbụ ndị otu na-eyi ndị egwu. Onye na-asị ka mụnwa wo gọvanọ ndị steeti Plateau mụnwa mkparịta ụka mana ndị otu ọlụ ọgbalaga, onye ahụ tụrụ asị ọ wụ ụgha ka onye ahụ na-agha. Nke a ka aka na-achị steeti ahụ bụ dede anyị Kele bụ Musuwanga na-ekwu. Ọ sị m unu sịkwa unu na mụ na ndị otu ọlụ ọgbalaga agaghị enwe mkparịta ụka. Agaghị m asị ha bịanụ ka anyị kparịta n'ụka. Ogini ka unu chọrọ, achọkwara nke a chọrọ nke ọzọ, mba o, ọchịchị nke m a, agaghị m eme ya. Ọ kụọla aka n'ala tụrụ aja racha sị na ndị otu ọlụ ọgbalaga agaghị eme ka o gbuore ihe ikpere n'ala. Ihe dị otu a agaghị adị mọlị. Aka na-achị steeti Plateau na-ekwu nke a bụ Caleb Musuwanga, ọka ikpe Caleb Musuwanga. Nke a ka ọ na-ekwupụta ugbu a. N'otu aka ahụ ka m na-enyonye anya n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Gịnị ka Vanguard na-agwa anyị ugbu a? Otu ụgbọala bụ ụgbọala ekenwe ọhịa, ụgbọala truck ọkwọgbuola mmadụ. Dịka otu onye nwetara ihe mmerụ ahụ, n'otu aka ahụ onye ọkwọ ụgbọala nwụkwara anwụ na ihe mberede okporo ụzọ merenụ na steeti Lagos. Akọwara na onye ọkwọ ụgbọala truck anwụọla ugbu a, ebe o lere otu nwatakịrị nwoke merụọ ya ahụ na ihe mberede okporo ụzọ dapụtaranụ na steeti Lagos. A nwụchiela otu nwoke bụ onye na-asị abịala ha o, mana ha abịabekwana bụ ndị otu ọlụ ọgbalaga. Otu abụghị eziokwu na steeti Ebonyi. Otu nwoke ka a nwụchiri ugbu a bụkwanụ onye a nọ na-akọwa na nwoke a gara na-agbasa ozi ụgha. A kpọrọ ya Nwali Nwibo, bụkwanụ onye na-efesa ozi ụgha na-asị na ndị otu ọlụ ọgbalaga nakwa ndị nke a na-enye enyo na ha bụ ndị Fulani Ọchịnnama awakpuola obodo Nguzu Eda nke dị na Eda ọchịchị kansụl Eda nke steeti Ebonyi. Achọpụta na ihe a bụ ozi ụgha, ha agaala n'ihu ugbu a nwụchie nwoke a maka ịgbasa ozi ụgha bụ nke ọ gbasara ugbu a. Nsogbu ụwa ha kpanụ ka ukwu nkwu. Ọgịnị na-afịọ, ndị ọrụ agha Naịjirịa ekweghị ka ndị otu ọlụ ọgbalaga kpamkpam mkpu ọjọọ ha bịara ịkpa. Dịka ndị ọrụ agha chụrụ ha taa, ha gbaa ọsọ, hapụ ma ngwa ọgụ ha o, rie mbọmbọ ọsọ na steeti Borno.
ndị uwe ojii anwụchiela mmadụ anọ bụ ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị oji egbe eri na Ibadan, isi obodo nke steeti Oyo, anwụchiela ndị ugbu a.

maka ya bụ ihe omume nkwadebe maka olili nke Alex Ekubo akọwala na ekwentị mmadụ ise furu efu, nke a ka Stan Nze na-ekwu n'oge ha gara maka ịbụ abụ nyere onye nwụrụ anwụ, na ndị ohi bịakwara ebe ehuo. Ndị ohi nke a na-ekwu awụchadịghị nke ji egbe, kama ndị ohi nke na-aga na nzuzo zuru ekwentị mmadụ ise. Unu kwụsị niile eji m na-atụnyere nwanne m nwoke Peter Okoye na-ekwu ugbu a. Ume ejima, mana ọ sịla na o nwere ihe gbasara ya na nwanne ya nwoke na-achọdịghị ịma. Nke a ka Peter Okoye na-ekwupụta ugbu a. Ọ sịrị ka ndị na-eji ya na-atụnyere nwanne ya nwoke kwụsịkwa ya ugbu a. Mr. P, ọ bụ ya na-ekwu nke a, P Square.

na South Africa nsogbu uwa ai ani meka anyi mara na otu onye okwu ugbo aleke nwohia amuola ebe o lere otu nwatakiri nwoke meruo ya hu na ihe mberede okporo ụzọ daputara nu na state Lagos ugbu a. Ọ bụ gịnị na-afịa n'akwụkwọ akụkọ Punch? Na Punch ka m na-ahụ ozi a. Maka ihe na-eme na South Africa, a sịrị na ndị South Africa ga-agwa gọọmenti etiti nke ha jiri biri na ihe ọ ga-efu ha maka ile ụmụafọ ha nọ na South Africa na-abịa akpọrọ gasị na-esiteghị n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị. Ị hụrụ ya bụ usoro ntụtara okwu akụnụba Naịjirịa? Ọ bụ eziokwu na ọ dịghị mfe, mana a ga-emerịrị ya. A ga-emerịrị ya iji belata ebe ọbụla mmiri na-ehi. Nke a ka Tinubu na-agwa ụmụ Naịjirịa. Tinubu si ụmụ Naịjirịa, ọ sị m gwa unu, ọ sị ma ngwa gị na gị onye na-ege ntị na mgbe ụkpụkpụ a. Tinubu si na ntụtara olileanya ọhụrụ a na-ekwu okwu ya maka ụkpụrụ dị iche iche a na-ahụta na Naịjirịa. Ọ bụ eziokwu na ọ na-afụ ụfụ, mana ọ bụ ihe anaghị ime. Ọ sị na ọ dị necessary ya wubeke ọsụ ara iji pịachie leakage amamebe ọ na-ehi ka nwee ike pịachie ya. Nke a ka Tinubu na-ekwupụta ugbu a, onyeisi ala Naịjirịa.

Unu lekwekwe no na Davido eburula okwu ogbara di na Nigeria maka ndi otu neyi ndegwu gawa maka iko akumbolu mbuwa. Davido onye oku egwe eburula nsogbu nke ahutara ugbu a maka okwu enweghi nchekwa gawa na iko akumbolu mbuwa. Take on the new cook, Basara, Omon Takere, Bo, Makuan Din Kaho, Atoro Latoro. Never was really by Anyao. Macano be in a quested again, Anonante, Basaran, the Atoro Labo, Montakera, Coco, Atoro Latoro, and State Toyo. Imotutum Bani could be State Toyo, State Toyo. Omoparonia nature, Tanon Dink, State Bruno. Tany nature, Tapan Din Kaho. Ọdị onweghị akụkọ na-agaghị anụ n'obodo Naịjirịa. Otu onye uwe ojii ewerela egbe ugbu a gbata onye uwe ojii ibe ya. A sị na onye uwe ojii ji egbe na-egwu egwuregwu. O ji egbe na-egwu egwuregwu. Ya bụ na o ji ya merụọ ndị ogbo ya mmadụ abụọ ahụ dịka onye uwe ojii ji egbe na-egwu egwuregwu. Amadị ma na-eji egbe egwu egwuregwu. Unu gwanụ m n'eziokwu. N'oge na-adịghị anya, anyị ga-amalite nawa ọkpụkpọ oku gị ka ị bịa gwa anyị akụkọ ndị nke metụtara gị bụ ndị nke chọrọ itinye ọnụ n'ime ya. Ndị uwe ojii agbapụla mmanụ ikuku na afọ osi ugbu a maka ndị na-eme njem njegharị iwe na Abuja. A gbara ha ya bụ mmanụ ikuku na post iji chụsa ha na Abuja. Dịka mmadụ dịka Sowore dara ada na ya bụ ihe ọgbụgba nke agbapụrụ maka ndị na-eme njem njegharị iwe. A na-akọwa na ndị otu ọlụ ọgbalaga elele obodo ndị dị na steeti Kwara chụpụ ha ugbu a. A chụfụla ha dịka ha tụrụla ọtụtụ mmadụ ndị a na-apụghị ịgụta ọnụ n'abalị ụbọchị Tọzdee n'otu onye gbuo na steeti Kwara. Otu nwoke bụkwa onye lụrụla nwaanyị a tụọla ya mkpọrọ ugbu a. Ya bụ nwoke a lụrụ nwaanyị, o jikwanụ ụmụ ise. O leela nwa ya nwaanyị gbara afọ 14. Kwaso gakwa ya iko, tụwa ya ime n'elu ya. A tụọla ya mkpọrọ ugbu a, afọ 21 na steeti Akwa Ibom. Ihe awụ ụlọ ikpe ukwu dị na steeti Akwa Ibom kpọmkwem na Uyo. Tụrụ otu nwoke a gbara afọ 15 mkpọrọ, ya bụ ime

0: eti akpan atụrụ ya mkpụrụ afọ iri abụọ na otu maka ile nwa ya nwaanyị gbara afọ iri na anọ kwaso gakwa ya iko tụwakwa ya ime n'elu ya. A tụrụ nwoke a mkpọrọ n'ụbọchị Tọzdee abalị iri na otu nke ọnwa anyị nọ n'ime ya bụ ebe a maziri ya isi na Sankosi Adede hụrụ nke ugbu a. Ị gaghị ala ije a. Unu ahapụkwala obodo Naịjirịa pụọ wụ arịọ m unu. Onyeisiala Bola Tinubu na-arịọ ndị ntorobịa nke obodo Naịjirịa sị, biko onye ahapụkwala Naịjirịa pụọ, karịchasịa ndị ntorobịa, unu nọrọnụ na Naịjirịa, ka anyị wulie Naịjirịa. My own country. Biko oge eruola ọ n'ihi na asị n'ụka dị ohere adịghị. Anyị ga-amalite na nwa ọkpụkpọ oku gị na Rose 101.9 aba ka ị ga-ewetara anyị ya bụ ozi gị. Chetakwa na ị pụrụ ime ntụnye gị site na ya bụ akara TikTok ndị nke na-ekiri anyị ebe ahụ. N'otu aka ahụ, ị pụrụ kwa iwebatara anyị ozi gị na Facebook anyị bụ Rose FM 101.9 aba. Gakwara anyị na WhatsApp. Akara ekwentị WhatsApp anyị bụ 081-3355-9358. 0813-355-9358. Chetakwa na ị pụrụ iji ya kpọbata. Ebe ị nwekwara ike iji nke a kpọọ bụ 081-211-0119. Onye gbara anyị onye nke mbụ? Halo, ị bụọla chi batala? Ụtụtụ ọma, kedu ka ị mere?
1: Arụmma nwaanyị sọ mesitere na mgbara.
0: Ndewo nwaanyị sọ, ya gaziere gị, ị nụla?
1: Detikiti ọnụ wụ Prịmensa ya bele pasta mkpụrụ okwu maka ihe ha nnamdị. Ihe o kwuru dabara. Ebe riziri nnamdị ọkwanụ.
0: Akpọrọ
1: demand ga-atụkpo bikọsi ọ sị na-ekwu okwu ure n'ure mbụ demand. Ihe ọ na-akwado obodo adị, mara wụ obodo ọya wụsa Naịjirịa ghasara. So kwesịrị tụgbukwa ụlọ nga. Ebe erili zara Maazị Nnamdị. Kana nwatakịrị ya nwa 14 years nna ya tụwara ihe. Nwatakịrị a gbugoro ibe bikọsi ọnwụ ugboro fu ugboro abụọ ka mpa mewere ya. Nwatakịrị gwa m na
0: ekwe na ọtọbibe ya agbasị. O nwere onye ma mgbe o ji akụnye? Ọ dị mma, nwoke akpala arụ.
1: Nna Maazị Clinton nwatakịrị kwesịrị achọ ka ya na.
0: Ọ dị mma.
1: Ịkọrọ onye ọbụla mere nsị ya na asị ka na-apịta ya. Erugbu afọ ma ga-apụra mpa akwa na-akụ nwata ihe na-apụta ụlọ mkpọrọ.
0: Ọ dị mma, ndewo ya gaziere gị, nụla, ndewo. Nwoke a ji ụmụ ise lee nwa ya gbara afọ iri na anọ tụwa ya ime. Onye nọ ebe ahụ na-akọ aka? Halo,
2: Ambassador of Peace.
0: Gbam Solotli, kedu ka ị mere?
2: A na-akpọcha lọzọ kịta, dị otu ilie.
0: Adị m mma, otu m na-afụ gị ụka, ọ bụ onye nọ ebe ahụ na-akọ aka na mgbe ụtụtụ ebe ọla chi?
2: Ịtụlọ Evangelist Kingdom Etiti Plaza.
0: Evangelist, ndewo, gaa n'ihu.
2: Abụọ Conversation na Akụkọ, na ngwado akpọ ugbu
0: a. Ndewo, gaa n'ihu, papa ugwu anyị na n'ihi na-ekwu.
2: Ebe m dị iche ịtụtụ mgbe ebe Tinubu ndị ekwu m Naịjirịa.
0: Ha hapụkwara Naịjirịa.
2: With due respect, sir, MDT Gwembo, I've all out of and they've even this youth encourage, you know, Nigeria. I'm in zero Nigeria. Like I bought, no, like and they use. Yeah, new platform, new podium, new power, and employment opportunities. Then we care not, and I'm a little, I'm a madam like, you know, the Ampuru here. But you are young and I'm a boy, you would come on in Bunya youth. I'm not going to be mad. I had to pay one or the.
0: Ọ dị mma, ndewo, ya gaziere gị, nụ. Ndewo, otu nkeji gị akwụrụla ọnụ. Ọ dị mma, dede anyị ime ya, anyị hụrụ ozi gị si na Peter Obi na ọ na-ekwukwa okwu. Ndewo. Ke sịrị na akpani na ọkpali ike ọjọọ dị egwu. Onye nọ ebe a na-akụ aka? Halo,
3: Resin Obi Daya, nwoke dị ọra mma.
0: Ya gaziri gị, otu a.
3: Alo, papa, ọma azụ abata ugwu. Papa na m ebi igwe ọnụ n'ihe gbasara maka Resin na Dekalụ ọ kụtụ Sheik Gumi na Saịlụ.
0: Ọ bụ amụchie ya.
3: Mamma, we really did man the carlo. I thank God that ma who can put no go ahead and chinate it. My chinate and mamma,
0: Gumigani.
3: Mamma, today can hano, I want you go. They better pass from Matama, Lady Man, Monday, Monday President. Mamma, chinate it really is man the carlo because we did one man the carlo too much. Mamma, to the good, the woman Nigeria, you there have for no good apple. Mamma, but they don't know my car money more here for more than 1 month now.
0: Mama Ruberu Bendewo gani hu.
4: Kenge tia nowo. Oni tia obo dai na sai. Na kai no no na no wa na Nigeria hape na gambo zo gambo.
0: Na onya bafukala, onya bafukala.
4: Gini mere ome ya mado le na Nigeria. Ma sekle se kan diwa dawo na website go mere ga ku fie ni la ne ko diwe ga nga ho ono. Bitara ho. E ka ge obo da wa me zo.
0: Eh, chineke. Nka wuzi.
4: I'm going to go to the house.
3: Ma de crente no tutto ma
0: o tutto ma che do chi mi rede dagne bene
3: o de ma ana po ma se bene o pulè crente
0: devo de bene gani hu
3: la e mo fo ane bu police mo wa me on e wute ze mi ana e mo de ma ha ana bu pu hisi kidnap wa ha bu police ana kidnap e me police ki hedre ha ma dro muhamma ka bu atiaga eh I'm not sure if you're not that issue. You can throw it. I had a jam. It will get rid of it. Water gamma. A joke. Now, what I got? Okay, I got. It is the mother, not the carnal, or get me to me arrest. Yes, when you go out up and up. Mother, I'm not the carnal war, a freedom fighter. To me, I want to live a boy in a great shirt with the bandit. We have a man here. Yeah, I got a picture of the Juliano. I'm not my arrest. It is a mother, not the carnal. Yeah, I'm not the more.
0: Amen. Onye awo de danye agunwa ahamba.
5: Kata ma balantote.
0: Absolutely. Ndewo.
5: ndewo maga pebela ebe onyaran sila ebe oisi alande maga clinton odesia ni no la obode amanya kupala ogwe ya ona obode a ugboro ole mụha ọ dị nọ n'obodo a dịka onyeisi ọchịchị ala onyeisi ala nke Naịjirịa ugboro ole na ọ dị nọ n'obodo a n'otu afọ n'otu ọnwa dị ya bịa sị ma ogwe anyị afọ na o mezuru obodo emezi emezi obodo ọ dị mma ụmụ Naịjirịa dị afọchi na-achọ na-aga ebe ebe ahụ mgbede ma ndị adịgbusi ndị nchekwa adịghị kuru ụmụ skuulu adịghị igbu ndị ngazi isi ala nnawo ndị yutkop adịghị ikuru ndị ọchịchị ma ọ bụ ndị sowere adịghị na-akwa agbagbuziri ụkwụ ụgwọ anyị na-adịghị na anyị n'onye ndị nchekwa anyị anyị adịghị ihe ụra gwara anyị ala bụ ihe ụra ya ala arịa sị ma anyị atụlala obodo a maazị clinton jụọ ya sị ya omejiri obodo emeji
0: ndewo ya gaziere gị agụ nwa ọ bụ onye na-akụ aka n'ọnụ ụzọ ama anyị meghere ọnụ ụzọ ibuolachi halo gbalatatụ redio gị biko ụtụtụ ọma nye gị kedu ka ị mere
6: ụtụtụ ọma
0: ya gaziere gị ndewo aha gị na-ebe isi na-akpọ adịm mma ọwụ ngọ ndewo ya gaziere gị nụ gaa
6: n'ihu ihe ka mmadụ kwugidezi okwu ike okwu agụ mmadụ agaghị ama ihe ọ ga-ekwu ekwu nke dị ka ndị agara protest ewere tia gas wa shuoleda ọ dị n'mma esi masị na enwere ọchịchị onye egwu uche ole nke a na nwegha tia gas ndị polisi a nwụrụ tia gas ga-eji ohere aga kpọpụ ụmụaka nọ n'ọhịa be ha ebe ike na-alapụtagola na ebe a sọrọ ọfụ na bụcha ha nọ na mee odo ma ntụ aka ndị ihe a ihe nọ na-emekwado ndị a ihe ọ na-emekwazi ha ha na-awụ tia gas nke dịka dis nwere ya ndc ọkwa ya chiaman d dị mmadụ kwụsoro okwurugbago okwurugbatuo amam na onye ọ na-akụ eri akụ eri otu ọkụ ya nwasị ọpịta obibata m ihe ka ọkọrọ gbatuo ya nọkwa ihe ọ na-akọ kapren ya kpakọkwanụ ya ọnụ na otu pati a eme eleshọnal na-esi onye ọbụla mara ebe ọkụ ụmụaka nọ n'ọhịa a ga-akpọtara ya ụmụaka abụ iko nọ a na-arị ihe ndị n'okwuru nwoke ochikwụta okwu ụmụaka nwoke ochikwụta okwu ya atọ ụmụaka nọ ebe a na-ata ahụ minista ọma ha anwụcha ọcha ha a na-abịa ihe every morning
0: ndewo ya gaziere gị ngụ nwa chineke onye na-akụ aka n'ọnụ ụzọ ama halo
7: nke a bụ rose fm
0: otu a ịbọlachi heo chineke m ka ha apụọla onye na-akụ aka n'ọnụ ụzọ ama ịbatala na rose gaa n'ihu ịbọlachi ụtụtụ ọma nye gị kedu ka ị mere na mgbe ụtụtụ anyị
7: ọ dị mma ọ ka bụ chairman zụtara ụmụ ogele ọkọ m nọ n'obi nkwa
0: ọ dị mma gaa n'ihu
7: asị mma edido ọnụ na ha gbasara ndị polisi ji egbe na-egwu egwu ga egwere emerụ ụwa egbe ọgwụgwọ ha mmadụ na-eji egwu egwu ihe nwoke letara nwa ya anya na akwa igbo bịa ya ime ụmụntakịrị ndị gwana ya bụ adịgwana emewe otunanya wa adịgwana ya akwa ndị mgbewe gwana agwa nnewe ọ bụghị otu ịnọ nha ụmụ okwu ndị nna na ama mmadụ ime site metara onwe ọjọọ ole ndị nwa obido ya ya mara unu mma
0: ọ dị mma ya ma akwara gị mma ndewo onye na-ebe ahụ na-akụ aka halo
8: maazị clinton nwoke ọma ịpụtala ya
0: apụtala m oge nwakwanụ ka eke mere
8: ọ dị mma nwoke ọma mma
0: aha gị na-ebe isi ọ dị mma chioma chioma gaa n'ihu
8: ihe ịgụpụtara si dị ụbọchị onye isi ala kwuru okwu ahụtụ m ụbọchị o kwuru okwu si banyere ụmụaka awa atọ atọ ka ya kpọpụta ụmụaka ahụ m na-ekwukarị okwu n'isi okwu a nwa m otu o chedere m biko ihe ndị a niile nwoke ahụ na-eme ọ nwere ihe ọ bụla anyị hụrụ okwuru ụbọchị ahụ dịrị m obi ụtọ ihe ọsọkwara ya mere okwutafu okwu banyere ụmụaka ahụ atọrọ atọrọ ede vidio nwekwara mmetụta n'ebe ụmụaka ahụ ịhụ ha okwukwara uwe ịkpọtara ha ha okwu ugbu a iji gosi na o nwere ndị nwere mmetụta n'ihi ndị ahụ nọ ebe ahụ abụghị anụmanụ abụghị mmadụ taa ịbụ ahụ aga aka nke ọzọ abụrụ pete obi onye na-asị na ya ọ ga-abụ ịpati ọ ga-anọ
1: abu kene chuko kwa ngabo epati ngano. Yano yada yada kuari nene mu ishinori. So nindi ano neku ukosi neku yani na ilego wa Nigeria. Unyobula mene mene na kudoshi na Nigeria. Kai wike kwano ndiri nido. Unyobula nindi adi nido.
0: Ndewo. Oh ainda cha. Ndewo ya gazeti no. Ndewo ebaliala. Nyanyi choro wo udo. Ndoki na adiga nyanyi gewe rozi ndanyo horo na Facebook na kwa WhatsApp. Hello?
9: Haa, dekele, dekele.
0: Onye na eba ahon, ibola chi? Abino Black.
9: Apala, ntutu omo.
0: Ototo omanye gyo nde wo.
9: Ana, kuma adikele.
0: Nde wo, Abino Black.
9: Maa, dekele, dekele. Owe dekele potara na nde guzi waga. Ama chelo tu woke. Dere di ako wana, nde funa li esmen bata.
0: Na eboyi.
9: Amani ala direcho yike.
0: Ana ona ezozo. Amani me.
9: Ora bi ko wat na remelu. Ota ki dem toro da de sefie. Ya na you to be ne amara nya ba. Eh? Ya bi de jai. Tola na na na ko ne ba
0: ko mo. Oh, awon paru nu kai ha mere.
9: Yes, ni amara no me na tuze. Omo na tuze.
0: Eh, chineke ko ni ojo.
9: Ojo ko. Ata na kwa mo na ko.
0: nsogbu biko ma ọtụtụ ozi ụgha na-eme mmadụ amakwa gị nke bụ eziokwu ọ biko ka anyị zere n'ụdịka ozi a biko. Alo,
10: nke a bụ Rose FM Clinton nwokodi ọra mma chi n'obido ya.
0: Ndewo, amam ihe chụfụrụ gị mgbe ahụ Chidebede.
10: Ị ma na taa wee ka akpara anọ m na ike akpara ugbe gị na-anụ ozu na-emetụ na anọ m na ike akpara taa wee ka akpara nwanne m.
0: Dị mma, nsogbu adịghị.
10: Ka m gaa n'ihu. Emo nna anyị kwu onye isi ala wụ Tinubu sị ma anyị ahapụkwala onye ahapụkwala ebe a gbapụ
0: Naijiria
10: ee ahụhị m na-adị ahụhị m na-adị nna ji ya sị ya n'obodo nke a na-egbu mmadụ n'ụkwụ ụbọchị a na-atụrụ mmadụ na ihe niile a na-eme ya sị m agụrụ chọrọ ekwugbu ndị mmadụ ihe nwee ọnụ na-atụ ndị mmadụ ma agbapụkwala Clinton mụwa na ha aga mụwa chọgotu ndị agbapụ agbapụ wa na m nke ahụ da chọgotu ndị agbapụ
0: akwa ịgbagara ka akpara ịgbagakwa n'ebe ọla ọzọ. Ọ dị mma, ndewo.
10: Nga na esite ka mụrụ na-agbapụ ata so onye kụziri nzukọ ihe mezie na emezie ma ọ bụrụ na ọ chọọ ka mmadụ gbapụ.
0: Ndewo, ndewo ya gaziere gị nụla. Ndewo, mụwa nke mụ ma ịma agbaga vileji mbiko ọgịrị na-afịọ dị ihe. Onye ka anyị meghere ọnụ ụzọ ama. Halo, mami ụmụ ọgị bụọla chi ọzọkwa. Ndewo, ụtụtụ ọma nye gị. O
11: nna m nke m si na-etinye ọnụ wụ bụbara na nwanne ya nwoke na-adọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na River State. Enweghị ihe o mere isi ya ga-achịkwa otu ọnụ ka efere akwa ebe ọ na nwanne ya nwoke si n'obodo dị aka ilele aka elu si anaghị anụ ya ga-achịkọpụkwa nke aha ọ chịfụrụ ngwa nke ọzọ m si na-etinyekwa ụwụ nna anyị ukwu si n'ibu so onye apụkwara n'obodo Naijiria ma ebirika ọ pụga mgbe niile ọ pụga ụmụ ya pụga nwunye ya pụga o nwere ihe o jiri anyị mere n'obodo Naijiria ọ bụrụ na e nwere nke ha ya wụrụ ka ọjọọ gaga ere ihe m mara na Naijiria wụ obodo Chineke chọrọ mma n'ụzọ pụrụ iche. Ọ wụrụ ori na ọ ga-anọgide nga aha ya agaghị enweta nsọpụrụ na Chukwu ga-eme ebere ọ gaghị enweta ọchịchị ọzọ. Mana ọ bụrụ na ọ ga-etinye anya ụta anyị ga-eji nwee nsọpụta n'obodo Naijiria na ihe mara na ọ ga-agara ya ka ọma lee ihe ojụta ya pụkwala nke ọ iyi ka ọ kpọgazi anyị dịka okwe ya pụkwala iyi ahụ ọzọ so onye apụkwala apụ anya m chọrọ ịgwa ya.
0: Ndewo, ya gaziere gị nụla ọwa ayịyọ ka ọyọ ga ọsị nụ ka biko nnu na amụla nnu na amụlawo ndị ntorobịa nke Naijiria unu afọ akpalawo nọrọ akwa n'ogbulu ebe onye na-akwa aka ya. Halo, ndewo ya gaziri gị ebola chi
12: ụtụtụ ọma o
0: ụtụtụ ọma nye gị ke ki mere n'ụtụtụ a ndewo
12: ọ dị m esu na mpaghara ihe ọsụ a na-akpọ m obilo onye mecha
0: ndewo dede anyị obilo
12: so biko m ji ugwu obi mbụ ike agwụla o ọ dị ụtọ na gbasara ụmụaka ahụ e ji eji kemgbe mota na na ama m ebe ihe ka lemen lafrika hia ke nigeria dị too much kemgbe da abụghị emu ntara na eji ụmụaka ụmụntakịrị obodo tau chineke nna etu ele bụta ihe mbi wute mgbe ekwuola kwuo n'onwe bụta ọbụla bụ ma ọbụla dịka ịgọpụta ala ụtụtụ na gboona gbasara de gọvanọ ọsọla ya ga enwe mgbarịkọta
0: ndị nke plateau na-ekwu akanachi steeti plateau akanachi steeti plateau kwuru nke ahụ
12: ọ bụrụ na ma ele ya anya ihe kwuru maka the sake of ụmụntakịrị ahụ ọ bụgụ na awụ ha na-eme ma ọbụghị iwu ụlọọgwụ na ya yaso egbuo ya jiri ya egbuo ụlọọgwụ iwu at least ihe ya mekwuru maka ụmụaka ahụ nwere mgbakọta bụ tinde bandit afọ dis wọs ọnụ mgbakọta bụ tinde bandit erilizi ụrụ ụmụaka ahụ yes ọ wụrụ ike ma ọ wụrụ ike ma ọzọ hụtụta wụrụ ike ịma atụta wụrụ ike ime mgbe ọzọ ma ọ bụrụ wụrụ ike ime ga wụrụ ike ya gaghị ọhịa ndụta gị ọ ga-eri pipụta ka ndị meti fọrọ sekọ bụ ụmụaka ndị eji eji ụmụntakịrị mmiri ha nọ n'ime ohe mmiri asụ ha nwa na chaa ikwu maka nwe mgbakọta wute mgbakọta wute ndị bandit ahụ enwe mgbakọta wute bandit a ga-ebirizi ụmụaka ahụ ala jụkwụ onye wụle kuru ụmụ so ọ sọpụtara na a ga-enwe mgbakọta wute mgbakọta wute ndị bandit ahụ ujimesi ụmụaka ọwụrụ nke nọ na-agwụsịa
0: ọ dị mma ndewo ndewo ya gaziri gị ndewo chetakwa na ọ bụghị aka na-achị steeti ọyọ na-ekwu ihe a ọ bụ aka na-achị steeti plateau ibe ya na-arụ aka ugbu a wo ndị nke ọyọ ka ị na-arụ aka ọwụ aka na-achị steeti ọyọ kwuru ihe a ọwụ nke plateau kwuru na ya na ndị otu ụlọ gbalaga aga ga-enwe mkparịta ụka halo oke ga-abụrụ anyị onye ikpeazụ anyị ji apịachi ihe omume a halo ndewo halo ọwụ onye ikuku ekwekwa gị kwuo okwu halo ọ dị mma ndewo ya gaziere gị maka isonyere n'ebe a ka anyị na-achịkọ ya ọnụ n'oge ọja rozu nke ụtụtụ taa na rozu 101.9 aba ime ka ọ nọchịwa gị eji m ohere a kelee gị onye kpọbatara gị onye gere ege gị onye debatara ozi si na ọ dịrịla anyị niile na mma dịka m gara Facebook o nweghị ụmụnne anyị m hụrụ ebe ahụ nakwa WhatsApp. Ekele m gị n'ebe ọ pụrụ iche cheta na ntụnye gị enweghị otu o siri metụta maọbụ gbasa ụlọ ọrụ rozu kama ọ bụ echiche obi nakwa ebumnobi ihe ndị nke ị chere ga-enye aka maka obodo Naịjirịa iji gaa n'ihu. Imeela maka nghọta gị n'ozuzu oke. Onye nụrụ olu ya bụ m Clinton Obidaya. N'oge na-adịghị anya nnọkọ ụmụaka ga-ebiri ọkụ. Ndewo.
13: Anyanwụ achakela Rose 101.9 FM.

0: Enwe kweghị ihe ọma m na-anụ.
1: Were banye n'ọchịchị, ị na-eche na ọ ga dị mma. Echi ọ na-esiwe n'ike,
0: cha cha.
1: Eche na ọ ga dị mma. Echi ọ na-esiwe.
0: Ịpụta na main road, ihu ebe akpọwachara fuel.
1: Ihe ọ na-akawanye.
0: Mama fuel ka akpọwara akara. Enwe onye na-ajụ ya.
1: Ị na-eche na ọ ga dị
0: mma. Ihe ọ na-akawanye njọ. Ihe ọ
1: na-akawanye njọ. Uwe ekweghị isi meta Nigeria ekweghị isi.
0: Ndọba chakwe na ere na Jerika.

mu Nigeria, akunu mu ọchịchọ nye kwa oche ya, democracy, ọkarịkọ unu. Ha wee rike unu n'isi, unu agaghị emenwu ihe dị na ya, ruo mgbe mmụọ ụzọ anyị pụtara n'ime ndụ unu, ndị ọchịchị anyị. Ịgụ akwụkwọ Aịzaya isi nke isii, ịgụrụ ya gbada, ọ sị, after the birth of Uzziah, Aịzaya saw God. Ya mere e nwere ndị gaba ha nwụcha ntịa n'obodo anyị bụ Naijiria, ụmụ Naijiria ọkanwụ ihe ọma, na ihe a na-achọ na nkwa nke Chineke kwere ha.

0: anyị abatala n'oge nnọkọ ụmụaka dịka ntipụtụrụ ha egwu a ka ha were ya golibetu ụmụaka ụmụaka enyi Jizọs ụdị aka anyị na aga ịnọrịa na mgbe ụtụtụ a ụmụaka niile eji m aka na dịka ị nọ n'ụlọ gị na-arụ ọrụ dịrị gị dịka nwatakịrị ị na ha emekwala ihe ị kwesịrị ime n'otu aka ahụ nakwa erubere nne na nna anyị isi n'ihe ọbụla ha si anyị mee gịnị mee anyị mee ya maka na ịnụbụ isi adịghị mma o ịnụbụ isi adịghị mma maka ụmụaka anyị ịtụkwa na-asị adịghị mma maka ụmụaka anyị onye gwara gị ịgha ụgha si ya mba mba na ịgha ụgha na ị ga-aga ọkụ mmụọ ịbụ eziokwu na ị ga-aga eluigwe nụla adịghị ama ọma ka mmadụ ghara isi gị mee gịnị ka mmadụ ghara isi gị ịgha ụgha ị na-aghọta gị nwatakịrị mgbabịa ka anyị na gị nọrịa na mgbe ụtụtụ a eji m aka na ọrụ dịrị gị n'ụtụtụ a dịka nwatakịrị ịrụ ọkwala ya gị ijekwala ozi mama maọbụ papa siri gị jee ijekwala ya ị gakwara nkụ taa ịsụkwara akwa ịzakwara ụlọ ịchukwara ihe ịsakwara efere ilekọtakwara ụmụnne gị anya nke ọma dịka nwatakịrị ọ bụrụ na ị mechara ihe ndị a ngwa kụpụrụ onwe gị aka ngwa chere ka m kụpụrụ gị aka site n'ebe a ka m kụpụrụ gị aka ụmụaka niile ka m kụpụrụ ụlọ aka nke ahụ maka ndị jere ozi ụlọ taa ọ dị mma aka m kụpụrụ ugbu a bụ maka ụmụaka ndị jere ozi ụlọ taa rụọ ọrụ asị ha rụọ ọ bụ ha ka m kụpụrụ aka ọ dị mma ụmụaka niile unu ga-abatawa bịa gwa anyị otu ihe niile siri na-aga dịka anyị na-ajụ ajụjụ a bụkwanụ nke na-eghaghị ịza na mgbe ụtụtụ a eji m ohere a na-arịọ ndị nne na nna anyị biko ka ha nyere ụmụ anyị aka isonyere na ya bụ oge ihe omume biko ndị nne na nna nyere na ụmụ m aka isonyere na ya bụ ihe omume ihe ọbụla ikenyere ha agaghị egbochi ha isonye na ya bụ ihe omume kedu oke n'ọrụ gị maọbụ oke n'ọrụ dịrị gị n'ụtụtụ ọbụla ibilitere ụra dịka nwatakịrị nwatakịrị na-ege m ntị ugbu a ụmụntakịrị m kedu ihe bụ oke n'ọrụ unu mgbe ọbụla unu biliri ụra ụtụtụ maka na o nwere ụfọdụ ụmụntakịrị ga-ebili ụra agakwaghị ahụ ha ọzọ ha agaala ebe ha gara igwe egwuregwu o nwekwara ụfọdụ ndị ga-ebilinụ ha emewakwa ihe nke na-agwaghị ha agbamee bụkwa n'ihe ọma o nwere ụfọdụ ụmụaka ha bilighala ebe ha na-aga bụ n'ime usekwu ka ha gaa zapụ ya zapụ efere ndị nke ahụ ijiji na-ebegharị leba anya n'ọtụtụ ihe ndị nke na-adịghị mma n'ezinụlọ dozie ya mesie oche kwụsị ihe niile metụkwa onwe ha aka na ahụ na-awọta ebe ọtụtụ ụmụaka kwa bụ ndị nke na-anaghị ege ntị ya mere ịbata na mgbe ụtụtụ a dịka nwata ịbụ ị ga-agwa anyị oke n'ọrụ dịrị gị n'ụtụtụ ọbụla ibilitere ụra ihe ndị nke ị na-eme ọ bụ nke a sị gị mee ọ bụ nke a sị gị eme na ndị bịa gwa m ya bịa ka ịgwa anyị ya n'ụtụtụ a cheta na ọ bụ site na enyemaka ndị nne na nna anyị ka ụmụ anyị ga-eji bata akara ekwentị ị ga-akpọ bụ 081-353-9358 ndị nne na nna ụbikụ nụ nyere na ụmụmaka ụbikụ nụ ma ọkwanụ gị were nke a bụ 081-211-1199 were kpọbata 081-211-1019 were kpọbata dịka nwata bịa ka egbe anyị oke n'ọrụ dịrị gị mgbe ọbụla ibiriri ụra ụtụtụ dịka nwatakịrị halo
1: halo
0: kedu ka ị mere ịbọla chi ndewo ụtụtụ ọma o ya gaziere gị nụla ndewo aha gị na-ebe isi na-akpọ
1: aha m bụ chiamaka
0: chiamaka chiamaka ndewo ebee ka isi kwanụ na-akpọ chiamaka
1: esibere m na-enyere ibe na-akpọ
0: enyere ibe enyere ibe street nọ n'abaka ọ dị mma ndewo nsogbu adịghị gaa n'ihu kedu ihe bụ oke n'ọrụ dịrị gị ma ọ bụrụ na gị ebili ụra n'ụtụtụ
1: mbili ụra na tutu na ekpere kele nne na nna mu seze zola
0: seze zaulo kele ndi nne na nna gigi ekpere saho odema isi na ha gi ahu gi na ozo
1: Chiamaka,
0: ndewo, kanyo kuproga kenula, Chiamaka, Chiamaka. Jisi kenula o, nerubure ndine na nanyisi, kanko proga ka Chiamaka mwa jizoso. Adora ya, oh maku maka, enyi Jesus, oh, onye nyere gaka, obu Jesus, oh, hello? Kedu kimere? Alo, ndewo ya gazere ge bola chi batala na Rose. Ndewo.
1: Ah, mo bu uche na testimony.
0: Uche na testimony. Ebe ki sitere na akpo?
1: 27 Sabbath.
0: Ay, no kwalam. Uche na. Ndewo, mbaga ni hu?
1: Iye o maka nere mba bula ha te terora lo toto. Hala seze. Ha sa shefere. Ha zolo. Ha sa ho gawa sku.
0: Adema. Ha sa ho gawa ula akwukwo. Ndewo ya gaziri gi nula. Mana gi wa ku ina emekwa di ya ku ina eme ya. Awunu ya ka nkupuru gi aka nula. Ndewo ya gaziri gi uche nna.
1: Ya ngomu nga obi oma FM.
0: Awuna Rose ki na ege ntibi ke nula. Emiru ye nkuru Rose FM ki na-ege ntị ya gaziere gị nụ. Ndewo.
1: Bye-bye.
0: Ndewo. Ọ dị mma ya bụrụ na ị maghị ebe ichechara ntị na-ege ọwụ na Rose 101.9 aba ka ị na-ege ntị gị ugbu a. Mana sị gị batawa ka anyị nọrịa ụmụaka niile. Batanụ na oge ahụ eruola. Bịa gwa m ihe bụ oke n'ọrụ gị mgbe ọ bụla ibiliri ụra ụtụtụ ihe ị kwesịrị ime maọbụ nke asị gị meo maọbụ nke iji aka gị malite ime. Halo.
1: Halo.
0: Ị bụọla chi ezigbo nwa m, kedu ka ị mere? Ndewo. Ya gaziere gị.
1: Uchenna Blessing.
0: Ị sị na aha gị bụ onye?
1: Uchenna Blessing.
0: Uchenna Blessing. Ndewo. Ngozi. Ebe ka ị si na-akpọ?
1: 37 Sabbath.
0: Adịmma. Ị bụ nwanne Uchenna Destiny. Adịmma. Nsogbu adịghị. Mgba gaa n'ihi nụ.
1: Ụmụaka na seze zụọ ụlọ sechi efere. Gawa skuul.
0: Gawa ụlọ akwụkwọ. Adịmma. Ndewo nụ. Ya gaziere gị nụla. Uchenna Blessing. Ndewo. Ka nkụpụrụ gị aka ịgbalị ala jisike nụ. Ndewo. Ya gaziere gị Uchenna Blessing. Ngozi ga-adịwara gị nụla. Halo. Ịbatala na Rose 101.9 n'aba. Ịbọla chie. Gbalata tụ redio gị nụla ma ọ ga-esi n'akụkụ ya pụọ ka anyị nwee ike naanị ihe na-ekwu. Chai nke ahụ apụọla o. Ndewo. Gbalịa ka ịkpọghachi ka anyị were onye ọzọ ugbu a. Halo.
2: Halo.
0: Kedu ka ị mere? Bọla Chie.
2: Adama.
0: Ya gaziere gị nụ. Aha gị na-ebi si na akpụ. Anọ m ihe kwuru. Anọ m ihe kwuru. Anam anụ bekee. Biko, anamanụ bekee. Ọ ụmụ a chụpụrụ gị, gbalịa ka ịkpọghachi nụla. Ọkpụkpọ oku gị adịm mkpa nke ukwuu karịa ofe ụkazị. Halo. Onye nọ ebe ahụ?
1: Chizaram.
0: Chizaram. Ndewo. Chizaram, ebe ka isi na-akpọ? Ụtụtụ ọmanye gị. Ndewo. Ebe ka isi na-akpọ Chizaram? Ụmụmba. Ndewo. Kedu ka ndị ụmụmba dị taa?
1: Adị mma.
0: Ndewo. Mgba gaa n'ihu.
1: Abụọ.
0: Chizara, mgwa anyị oke n'ọrụ dịla gị n'ụtụtụ ma ọ bụrụ na gị ebili ụra. Kedu ihe ndị kwesịrị ime?
1: Ife efere.
0: Iza ihe.
1: Isa eze.
0: Isa eze gị. Ọ dị mma, ịgbalịala chizara m, ịgbalịala ịnụla ka anyị kụpụrụ gị aka. Ndewo. Ime o nwere ọtụtụ ụmụntakịrị, ha bili ha n'ụra ụtụtụ, ha ga-achọ ka ha rie ihe, ha asabeghị eze o. Ha asabeghị eze, ha ga-achọ ka ha rie ihe. Mami, Chineke m, hello.
1: Ụtụtụ ọma na achekere ntị.
0: Ụtụtụ ọma, kedu ka ị mere bọla chie, ndewo. Aha gị na-ebi isi na-akpọ
1: Chidebube.
0: Chidebube, Chidebube, ndewo. Ọ dị mma, ya gaziere gị nụ. Ngwa gaa n'ihu. Kedu oke n'ọrụ dịrị gị n'ụtụtụ ọbụla i biliri ụra?
1: Ikele nna nna dadị m.
0: Ikele papa na mama gị. Ọ dị mma, nwere ihe ọzọ?
1: Ịza ihe.
0: Ịza ihe.
1: Ịsa akwa.
0: Ịsa akwa. Ngwa gwa m ka ị merela n'ime ihe ndị ị kpọsiri. Ihe ndị ị kpọpụtara n'ụtụtụ a, gwa m otu n'ime ndị ị rụrụla. Chidiebube. Chidiebube. Ị na-ege ntị, kedu ihe ị mere n'ụtụtụ a, gwa m? Chidiebube, pụọkwanụ na redio gị, pụọ na redio gị. Chidiebube nwedịghị ihe o merela n'ụtụtụ awụ chai Chineke m, Chidiebube nke. Ya bụ na o nweghị ihe rụrụ n'ụtụtụ a, Chidiebube. Aga m agwa mami gị, gwa dadị gị. Alo? Ị bọla chi batala na Rose gaa n'ihu?
1: Anụdị
0: m ihe ị kwuru.
1: Atụrụ m anị.
0: Anụ m ihe ị kwuru. Ana m anụ bekee.
1: Anamanụ
0: bekee, biko. Ị na-asụrụ m bekee.
1: Ọtụtụ ọma.
0: Ugbu a ka ị bịara, aha gị na-ebi isi na-akpọ.
1: Amanda.
0: Amanda. Chima Amanda. Ebe ka ị si na-akpọ?
1: Esi m aka Aba akpọ.
0: Mpaghara ebe ole na Aba? Aba buru ibu.
1: Nna Chieze, nteta n'ụtụtụ m ekele mmanụ ịmụ ha. Chieze, taa ahụ, gawazie akwụkwọ.
0: Gawazie akwụkwọ. Ngwa gwa m ihe mere nla taa.
1: Ntara echere.
0: Onye ahụ na-agwa gị okwu sị ya hapụ gị aka, hapụ gị aka. Mama hapụ ya aka, ịnụ. Ndewo.
1: Ntara echere.
0: Onye ahụ na-agwa gị okwu sị ya hapụ gị aka, hapụ gị aka. Mama hapụ ya aka, ịnụ. Ndewo. Ịgbalịala ka m kụpụrụ gị aka, ịnụla. Ndewo.

0: Ototo amanye gi o. Kedu ki mere n'ototo a?
1: Age ma ha mu bu Marvelous Ezekiel.
0: Marvelous Ezekiel o si ogbo hi lo na akpo. Ndewe no la ya gaziri gi mave mave.
1: Ege buze kele ni na na gi kele chani na na gi. Gi se jezu lo se fere ji gasa ahu.
0: Ị ga-asa ahụ. Ị sachakwa na ahụ gị mee gị n'ọzọ.
1: Gagawa.
0: Ọgwụchala ụlọ akwụkwọ. Tata na-awụ gị kwa n'akwụkwọ. Ị sacha ahụ gị mee gị n'ọzọ.
1: Gagazu ike.
0: Gị gagazu ike. Ị rụọkwala dị ọrụ ụlọ e kenyere gị maka ụlọ akwụkwọ. Ị rụọla ya. Ọ dị mma, ndewo. Ka anyị kụpụrụ gị aka, ndewo. Ya gaziere gị. Ọ dị mma, ezigbo okpoko for you, nwa nke mma, ịwụkwa ihe a. Ọ dị na afọ, nwa m si mkpoko for you. Nwa m si mkpoko for you, ị hụkwala na ị nke awọla di mkpa. Alo?
1: Alo?
0: Kedu ka ị mere Bola Chie, ndewo?
1: Ọdịdawa Maazị Kere.
0: Ụtụtụ ọma, ya gaziere gị. Kedu ka ị mere na mgbe ụtụtụ a? Ị na n'ihe m na-ekwu?
2: Kedu ka ị mere?
0: Ị na n'ihe m na-ekwu ye? Alo, ị n'ebe ahụ?
2: Ụtụtụ ọma, kedu ka ị mere? Mmadụ nsị ole echi ole ndị.
0: Ọkwanụ gịnị mechiri ọnụ ya? Eo, Chineke m, nwa nke a kwuo kwanụ okwu na ụmụaka ibe gị chọrọ ịnụ olu ọma gị. Ụmụaka ibe gị chọrọ ịnụ olu ọma gị. Ọ bụrụ na gị akpọbata dịka nwata, ụjọ atụla gị. Ị na-aghọta? Ajụọ gị ajụjụ gị mee gịnị, gị zaa ya, maka na anyị ejighị mma, anyị ejighị egbe. Halo?
1: Ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma nye gị. Kedu ka ị mere, ndewo?
1: Ọ dị mma.
0: Ya gaziere gị, nụ?
1: Aha m bụ Confidence Oyemechi.
0: Confidence Oyemechi. Ezekiel. Ya dịka nwanne Marvelous. Ya gaziere gị, nụla? Aha nke gị adịkwa ụtọ. Isi m bịa were tụọ aha gị azata obere. Mmecha menye gị. Ị ga-ekwe ugbu a? Ngwanụ nsogbu adịghị, nụ? Gaa n'ihu. Kedu oke n'ọrụ dịrị gị n'ụtụtụ ọbụla ibiliri ụra ụtụtụ?
1: Ikele nne na nna gị, si eze, zuo ụlọ, fe efere, kasa ahụ.
0: Ọ dị mma, ọwụrụ. Achọrọ m ịjụ gị ajụjụ ugbu a, Confidence. Ọwụrụ naanị nne na nna gị ka ị ga-ekele?
1: Mba.
0: Kedu ndị ọzọ ị kwesịrị ikele ekele?
1: Ndị tọrọ m.
0: Ndị tọrọ gị. Mmadụ dị ka ndị ole?
1: Aunty m, brother m.
0: Ọ dị mma, ndewo. Confidence ya gaziere gị, nụla? Ka m kụpụrụ gị aka, jisi ike, nụ? Eo, Chineke m, ị nyekwele m nke gị?
3: Your head is there.
0: Amakwa m, easy man, ọkwa oge. Eo, Chineke m, easy man, ehụlanụ ihe ị na-eme. Easy man, hapụ wee nụ, jisi ike na azụlitere m ụmụ ndị a. Halo? Ụtụtụ ọma, kedu ka ị mere ezigbo nwa m hụrụ n'anya m ji eme ọnụ? Ya gaziere gị, nụ?
4: Adị m mma.
0: Ndewo. Gaa n'ihu. Aha gị na-ebi si na-akpọ?
4: Aha m bụ Rebecca Tidibem na Chasing from 27B Igwele na-akpọ.
0: Rebecca. Si na gị, Rebecca onye?
4: Aha m bụ Rebecca Tidibem na Chasing from 27B Igwele na-akpọ.
0: Ọ dị mma, ndewo. Ya gaziere gị, nụ? Mgba, gaa n'ihu.
4: Ntete n'ọrụ ụtụtụ, ihe m na-ebu ụzọ eme, na-ekpe ekpere, na-ekele ma ọ mee m. Maa sefere, maa zụlọ.
0: Agwụla?
4: Ee.
0: Ndewo, ya gaziere gị, ka anyị kụpụrụ gị.

0: Oscar de Uy Balealele. Ndewo, ezigbo nwaanyị hụrụ n'anya anyị jem ọnụ. Adị mma, cheta na ihe omume nnọkọ ụmụaka na ịpụrụ ịkwado ya o ya bụrụ na ihe ọma na-amasị gị. Ịpụrụ ịkwado ya bụ ihe omume nnọkọ ụmụaka. Anyị nọ na nọmba 7 Oron Street na obodo Aba bụ ebe ị ga-abịa maka nke ahụ. N'otu ụzọ nke a maọbụ nke ọzọ, ị
1: ga-ekwe. Ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma nye gị o. Kedu ka ị mere n'ụtụtụ a?
1: Ọ dị mma.
0: Ndewo. Ọ dị ka o nwere ihe shiri taa na-eme gị obi ụtọ.
1: Ahụ Ezekiel Onyemaechi.
0: Ezekiel Onyemaechi. Ndewo, ya gaziere gị. Ọ dị ka o nwere ihe shiri gị taa na-eme gị obi ụtọ. Biko nyetụnụ m ihe ahụ ka m nwee ike nweta obi ụtọ nke m. Ị ga-enye m enye, ọ bụrụ na ị ga-enye m. Ngwanụ, nsogbu adịghị. Gaa n'ihu.
1: Ụtụtụ m ga-achọ eze. Kpọkọ kọyị.
0: Ndewo, ya gaziere gị enula. Ndewo. Ọ sị n'ụtụtụ na ọ ga-asị eze. Ọ gwụchala ihe ị ga-eme. Nsogbu adịghị. Ndewo. Ifeanyị Steven, ọ dịrịla gị na mma. Enula. Ndewo, ya gaziere gị. Kelechi Chinonso, ya gaziere gị enu. N'ọwụ Chinons, nyere gị aka kpọpụchara gị ya gaziere gị nụ. N'ọkwa Pastọ Miracle Ụma. Ndewo. Onye n'ebe ahụ na-akọ aka ịbụ Ọlachi. Halo.
2: Ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma nye gị o. Kedu ka ị mere?
2: Adị m mma.
0: Ndewo.
2: Aha m bụ Marvelous.
0: Marvelous, Marvelous. Ebe ka ị sitere na-akpọ Marvelous?
2: Echi m na-enyere ibe na-akpọ awụ nwanne Chiamaka.
0: Ọ dị mma. Ị kpọbatala taa ọkwa ya?
2: Ee.
0: Ọ dị mma. Ngwa gaa n'ihu.
2: Akpọbatabe
0: m. Ị kpọbatabeghị taa?
2: Ee.
0: Ọ dị mma. Ọ eziokwu. Marvelous nke kpọbatara na wu nke Ezekiel, nke gị wu nke onye? Marvelous. Marvelous. Yo, Marvelous. Gaa n'ihu. Marvelous onye?
2: Ihu ọma.
0: Ihu ọma. Ndewo. Ngwa gaa n'ihu. Kedu okele ọlụ dịrị gị n'ụtụtụ ọbụla ibiliri ụra?
2: Ebuzọ na-ekpe ekpere. Na-ekele ndị oke mmadụ. Na-achọ eze. Na-azụ ụlọ.
0: Otu a.
2: Na-achọ efere. Mee ga n'ụlọ ahịa ma mee ga nyere ya aka n'irere ya ihe.
0: Ọ dị mma. Ndewo. Jisi ike nụla. Ka anyị kụpụrụ gị aka chapụrụ ihu. Ndewo Marvelous. Ịgbalịala ooo. Nke bụ eziokwu bụ na ndị nne na nna anyị na-arụ ọrụ dị mma n'ebe ụmụaka anyị nọ, maka na ọtụtụ ihe ụmụaka anyị na-amụta ugbu a ga-enyerekwara ha aka iji rụọkwa ọrụ nke dịrị ha. Ọ bụ onye na-akụrụ anyị aka. Halo. Gbalata redio gị o. Gbalata redio gị nụ. Gbalata redio gị o. Ụtụtụ ọma. Ị gbalatala redio gị? Ọ dị mma. Gwa gaa n'ihu. Aha gị na-ebe isi na-akpọ?
3: Chidera Mbaka Sefai.
0: Isi gịnị?
3: Chidera Mbaka.
0: Aha gị ka m na-ajụ gị.
3: Chidera Mbaka Sefai.
0: Ọ dị mma. Chidera.
3: Isi Anabasi.
0: Ndewo, nsogbu adịghị. Gaa n'ihu. Kedu oke n'ọlụ dịrị gị n'ụtụtụ ọbụla ibiliri ụra dịka nwata, ihe ị kwesịrị ime?
3: Mbiri ebe ekpe ekpere. Na-ekele ndị na nna m. Na-asa efere sa ụlọ. Na-asa ụlọ dị enyi. Na-agazi ike.
0: Ọ dị mma, gị ga-azụ ike. Ndewo, ya gaziere gị nụla. Ka anyị kụpụrụ gị aka. Ndewo Chidera. Ndewo, ya gaziere gị. adị mma ụmụntakịrị niile achọrọ m ka anyị gaa titu obere egwu ana m abịanụ ka m tipụrụtụ anyị egwu nke anyị ga-eterịtụ maka ndị nke ka na-acha anyị ọkụ ana m abịa n'ebe ahụ apụkwala ka anyị weretụ egwu nke ugbu a.

0: ta ko di o ma kamuna bali ala na ko poturanyi ya bu egu mandi aguro na susu nke igbo mandi aguro na susu nke awusa ma nko yibu na bali ala adima ana ma sugi ndewo ya gazirege bola chukwa buka buka sen ya gazirege nola na kwa gi dazayon ndewo Madhe kanyi loha chirubua Maka abu nogen nako maka kanyi no nelia Ine genti na Rose 101.9 Aba nogen nako maka Ina ezio yegi Clinton obidaya mukidiora Ambassador of Peace baburu gulu mbuwa Ewe zgamba abuwa Maburu Prince nke kuruna nkomu ya jimbaro locha Ebe ndoto jinkole do Prince of Enyimba Empire Absolutely Onye na kwa keba hon Hello
1: Hello
0: Ebola chie
1: Ututu ama.
0: Ututu ama. Aha gine ebisi na akpo.
1: Aha promise, esi wobo ya.
0: Onye promise.
1: Eh.
0: Ade ma promise isi tero wobo ya. Promise yi ebo matakiri.
1: Eh.
0: Eh. Ade ma ndewo. Mba gani ihu kedo ke na olo dere gina ututu abu li biliru ona ututu.
1: Lita nora nge fuzo pe ebere.
0: Be ebere. Pase
1: chine ke nyemi. Kele chineke maka ndo nyere anyị nye mere ji ma anyị ebumicha ụra tepe n'udo ma ha si na-enyefekwa ya ihe niile anyị ga-eme n'ụbọchị a na-abịa mgbe mkpechara ekpere ma aga see eze m kele ma nne na nna m ọwụ naanị nne na nna m ka m ga-ekele ma ndị agbata obi ndị niile tọrọ m
0: na-ekele
1: nkele Nkele chaha maa ga si echere. Onwozi, mami nge diga mu. Maa ga chaha lile. Mmeteze maa ga si ahu rie nri. Soro mu ami ma kwa ndaji mu gawa na anya.
0: Ode ma ndewo promise. Tanko proga ke nola. Ndewo ibe zibo mwa.
1: Ndewo.
0: Ndewo ya gazire ke nola. Nani nkeji ito luko fadro koko elekere ili na otu nke ototota. Hello? Eba talawo, ebola chie.
2: Ototo amao.
0: Ototo amanye gikedu kimire na mbo ototo ha.
2: Adam, abu mwa, abu mta, be sample. Ma prophet.
0: Gima aha nke gikwa ni imwe gaha.
2: Kindness,
0: tempo, kwaya?
2: Padama.
0: Ndewo, ya gazirege, no? Gani ihu, kedi okenolo derege?
2: Mwupotarola, hemgi ime bipe pere. Mwupe pere. Maa si ihu, kachi ihu mekele nuna anna mna ndoken. Maa bebe azezi, dia zashumula.
0: You can
2: always
0: yell. You know, Lake, and you get my call out, Cookie. You
2: know,
0: Lake, and you get my call out, Cookie. Email layer. Oh, the Monday, we're by Papa and Mama.
2: Okay.
0: They were. Ade mabugi kaniji na piachi ya kindness tempo. Tayo tuto muntakere kana chakwa ko kam nyonye nka ohere. Hello.
3: Aya.
0: Hello, ibatala na Rosie bola chi ende wa hagine bisi na akpo.
3: Emmanuel.
0: Emmanuel.
3: Eh.
0: Emmanuel isebe na akpo.
3: Ayo.
0: Opobo Road.
3: Ewa ilo.
0: Mgwa Road, mgwa nso badegi. Kedu kwa nuki mire, Emmanuel?
3: Ake ma.
0: Ya, de ma, ndewo. Akwe, isa kwa rezege no toto ta tupuri eni. E bali ale, no la? Mgwa kele chara mama na pape, no? Kamkora gaka. Kamkora gaka, e bali ale. Ade ma umaka niile bu ndị sonyere anụ na ya bụ oge nnọkọ ụmụaka nke taa asị m ka m kelee unu niile unu agbalịala nke ọma dịka m na-ekelekwa gị, ana m ekele ndị nne, na-ekelekwa ndị nna anyị bụ ndị hụrụ na ọ ga-aga na nke taa. Ana m ekele mmadụ dịka Chiamaka, Uchenna Destiny, Uchenna Blessing, Chizaram, Chide Ebube, Amanda, Chima Amanda, Marvelous Ezekiel, nakwa Confidence Ezekiel, Rebecca Chide Ebube, Chidubem Nnaji, nakwa Ezekiel, o nwere onye nke ọzọ si n'awa Ezekiel, enwetechi m aha gị, ọ dịka Ezekiel ọwa aha nna gị. Marvelous Ihu Ọma Ndewo, Chidebere, anyị hụrụ ozi gị ndewe nọ maka isonyere anyị. Promise nakwa Kindness, gụnyere Emmanuel, bụ onye anyị jiri pịachikọọ ya ọnụ. A sị m na ọ dịrịla anyị niile na mma. Ụmụaka niile ndị gere ntị, nakwa gị onye kpọbatara akpọbata, gị onye debatakwara ozi, biko ka anyị gaa n'iru na-erubere ndị nne na nna anyị gị n'isi. Ka anyị na-erubere ha isi, ma ka ọ bụrụ na gị enupụrụ nne gị isi, nupụrụ nna gị isi, ọ dịghị mma. Ọ dịghị mma ma ọlị ma ọlị. Onye gwara gị ha ụgha, si ya na onye ghara ụgha na ọ na-aga ọkụ ala mmụọ, onye na-aghakwanụ ụgha na ọ na-aga gịnị, ọ na-aga eluigwe. Ya gaziere gị nne, gaziere gị nna, maka ime ka nwa gị sonyere. Grace is that player, ndewo, ahụrụ m aka gị taa. Ya gaziere gị nụla, ụtụtụ ọma nyere gị, maka ụmụ m ndị ịchịkọtara ọnụ mee ka ha sonyere. Ya gaziere gị nụla, Grace is that player, ambassador Grace is that player. Ndị nne na nna, ihe ọbụla anyị ga-eji azụ ụmụ anyị agaghị akọ anyị ụkọ. Mgbe ọbụla anyị ga-aga ọkụ ịkụta ihe anyị ga-eji azụ ụmụ anyị agaghị esite n'ebe ahụ hiwe anya mmiri, kama anyị ga-eji ọnụ ọchị lọtaghachi. Ka ha rabụ nri nri ọbụla na-eme nwatakịrị agaghị eme ụmụ anyị. Ị ga-ahụ ihe ị ga-eji zụọ ụmụ gị nụla, dịka onye nne, dịka onye nna. Ihe mberede okporo ụzọ agaghị abụ oke gị mgbe ị na-aga ịchọ ihe iji azụ ụmụ. Ị gakwana gị aga ịchọ ihe iji azụ ụmụ, gbara aka lọta. Ị ga-aga, ị ga-achọta. Maka na akwụkwọ nsọ kwuru ya ekwu na akwụkwọ Matiu 1:7, amaokwu nke asaa ya, si anyị kụọ na anyị na ga-emeghere anyị, ma anyị chọọ na anyị ga-achọta. Dịka ị na-achọ, ị ga-achọta. Ngwụcha izu ụka ga-amara gị mma, ị nụla. Ị ga-anata onyinye na-etoghị anya ya. Ọ dị mma, ana m agọrọ gị ọfọ, aga m n'ihu ọfọ ogologo ndụ na ogologo ahụ isi ike. A sịrị m na ihe ọbụla bụ nke gị ga-erute gị aka, ọ bụ nke nyere mmadụ nyedo, onye ahụ ga-ewetara ya nso na ọnụ ụzọ ama gị. N'agbanyeghị na ụfọdụ na-eri oke e nyere enyedo n'ụzọ, oke nke ruru gị mmadụ agaghị eri n'ahụ gị ya. Ị gaghị agbacha mbọ ghara iri uru ahụhụ ị tara. Mana erikwala oke onye ọzọ chọwa ka nke gị bịa. Iri ya nke onye ọzọ ga-eri nke gị. Ma onwegh onye iriri oke ya mmadụ a na-achọ iri nke gị. Olise bi n'igwe nke atọ ga-agbatara gị ya dịka ụgwọ. Ya mere m ji si iru ebe ihe ọma mere. Ma ị gaghị akụ aka, ị gaghị eti egwu, ị gaghị aṅụrị ọṅụ. Ofu ihe dị mkpa ka ị ghara ime. Ihe ahụ bụ gịnị? Emikwala ọnụ, maka na ihe ọma na-efe efe, ihe ọjọọ na-efekwa efe. Eji m ohere a na-ekele mmadụ dịka Pastọ Miracle Uma, nakwa Ada Zion, gụnyere ndị ọzọ na ndị ọzọ, bụ ndị nke na-esonyere mmadụ dịka Buka Bukasi, nakwa Man of God na ụmụnne ya, ndị mkpọtara aha ha na ndị na-akpọtaghị aha ha. Asị m ka ọ gaziere anyị niile maka isogide m ụkwụ na ụkwụ. Ọ dịrịla anyị niile na mma. M sị m aghara gị, obi adịghị ekwela m. Mana n'ezie n'ezie, o jiela na nke taa, ya bụ na nke taa akwụrụla ọnụ. Clinton Obidaya, awaala m o, ka m ga-eli ihe m shiwara n'ọkụ. Ndewo nụ.